0: baba siya, Kuya Loy. Tistig yun siya ang kaning kuan, Kuya Loy, no? Ang serpentina ba?
1: Ikaw, taas ba ang imong blood sugar count? Pag Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
2: Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
3: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Sugod pag panganak nako nang kuan, unsa man nintaw hana ni oy.
2: Unya, unsa imong gibuhat?
3: Katong ganado. Kay pa inom na sa imong bana. Uy, ginaw nga nguhit naman.
4: Pero pag take og ganado,
3: nah, pintapag naman kabin, parang naman mamu.
2: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan pod ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
5: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
6: Joy FM, Golden Rewind Sunday.

Golden Rewind Sunday. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.

0: Golden Rewind Sunday.
1: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Nagkuhan ko ko anak bito sa mga herbal yung gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
3: Ano ginong kag Serpentina ni nagtasi mong sugar o diabetika?
2: Taas akong sugar niya karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
3: Pila edad ni Munay?
2: 77.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o dysmenorrhea ni Connie Cervantes, taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
5: Inaudit ko ya, kay inauna ko ya sa... Kan mang kuya nang dugun ko ito sa gamay lang. Adungo po ko nang yaki kuya. Gisulayan ako siya. Ibu man din siya kay karon magtunong na og kanapit sa akong ligla. Tapos hindi na magsakit ang akong tugun kuya.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Dako ang pasal... Oil de Fi Baklay, taga Baganga, Davao Oriental, kay maoy nakawala sa bukol sa iyang likod.
7: Ang kuang jud nako sir nga kuan ang Bilungga Gold ug ang Yaki Haplas. Mao jud ako ang kuan ang Bilungga kay nawala man gud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurap lang ko atop tulo ka bak. Wala gyud maintain na lang pud nako sir oi.
6: Yan ang Bilungga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo ug ang Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: Joy FM, Golden Rewind Sunday.

0: Golden Rewind Sunday.
1: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
2: Nina, taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
1: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
2: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
3: May multiple antioxidant properties ang mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Rogi Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
4: Ganahan po ako sa Kopiaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko sir, yung pang-relaxin ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos yan ko inaantok sa duty ko.
3: Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy!
5: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
6: Ay, sige, magpapalipong-lipong ay ka na high blood. Pag sa una, pamino, magpusaran dyan nga may doon ang Yak. Sige, na mo. Yeah. Mayo man sad. Man, magagano sa tuka o mawala na lipong-lipong.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Joy FM Golden Rewind Sunday.

0: and Sunday on 105.7.
1: Dali nawala ang allergy sa panit sa anak ni Analisa Malabago nga si Anna May taga Baybay San Roque, Ozami City. Tungod iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap, ang panit hamis na usab kaayo.
2: Tingala mong pato niya kay nasan siya patulpatulbog ay makadarok siya sa silo. Ako yung suon niya, ni advice siya nga, si paliti ko no Yaki Baby Soap siya, yung ikalitan. Okay na siya, wala na siya tumurag magsamal-samal.
1: Ang Yaki Baby Soap mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Cup, Capsule, Bilongga Gold, o tanang nga produkto sa Yaki, mapalit ka na sa mga butika.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus, sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus, matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
0: Imperial Appliance Plaza. Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
1: Sog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga-apupong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
4: Oh, tinuon yun yan. Ako salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dain yung Yaki ipainom. Magkawasan rin dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Bilongga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Pinoy Jukebox Hits! Jukebox Hits!

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, hampod karon.
3: Ngano po?
2: Eh, murobi na mo ko kalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba ni?
3: Ang imong hampin.
2: Ang imong tiil ko.
3: Oo.
2: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong 10 anyos pa ko, polio ko.
3: Oo.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Nawagtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
5: Nagistingan dyan ako, kanang kwan mo ito kuya, nagpapalit ko kung bana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. Hoy akong gipasabon sa iyang naong, ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Ini ka man yung kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
4: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Wow! Kasweet iti mami ko!
7: Mas sweet si mami ko eh!
6: Wow! Nga nambal mo na!
7: Di kay may diabetes siya mo!
6: Ita mo lang nagkadlaw po! Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus!
7: Serpentina Plus? Ano na siya?
6: Herbal na siya mo! Makabulig na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon!
7: Ayo man o! Uti sige ah! Hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus! Bro! Mas guwapa kaya po niya si mami ko si mo eh!
8: Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
0: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
3: Oo.
2: Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na, wa, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
3: Duwa ka pad lang yan, Gino?
2: Duwa ka pad, wala na yung lahing kaya wala may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
3: Oo.
2: Okay man.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Dako ang natabang sayak herbal capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
5: Ay, sige mo kung lipong-lipong ay kana high blood pag sa una. Pamino mo sa radyo nga may doon ang iyahang gigitisinga na mo. Yeah. Mayo man sad. Wan, makaganot sa tuka o mawala na lipong-lipong.
4: Yan na ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Wow, ka-sweet iti mami ko.
7: Mas sweet iti si mami ko eh.
6: Bow, nga nambal mo na.
7: Di kay may diabetes siya mo.
6: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
7: Serpentina Plus? Ano na siya?
6: Herbal na siya mo. Makabulig na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
7: Ayaw man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
4: Wala damha ni Mierna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyahang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyahang kamot.
8: Katul kay Kuya para nang nalabak na paging manggod ni niya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap o gahi. Mabalik o katul. Ako ang mga igago ba, nagbahin mang gunal sila o yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din, kung ako may baho sa yaki. Sinuhuta ko, di ba humot kayo, di ako rin gitistingan. Kanya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay murag bugnaw. Huwag ako'y tumungat ang bala na ko akong kamot mo, minyo'y naayo.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Nawagtang ang daghang pimples og nihamis na ang naong sabana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap og gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
9: Natistingan dyan ako. Kanang kuan mo to kuya, nagpapalit ko kong bana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. Hoy akong gipasabon sa iyang naong. Ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Ini ka man yung kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
4: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
10: Kadali, kadali ha. Kadali lang yun ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ampingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, nga wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa ato ah. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
0: Pinoy Jukebox Hits! Jukebox Hits!

0: Ano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
1: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
2: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
3: Rewind Sunday on 105.7.

終電。

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bucana, Davao City. Kay naga pahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o naga tumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kamusta nga lang ako nga, naglain mo ako lang ako kuya rin, ingon ako ang tingin na bughat daw ko. Kaya mo ito nga, pasalik ka sa akong bala, pasalik o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpa-plus ko sa akong likod ng dawas. Ngayon, nagin ako capsule, narang-arang mga kuya. Okay na kuya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Nawagtang ang daghang pimples og nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap og gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nabistingan dyan ako. Kanang kwan mo ito kuya, nagpapalit ko kong bana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. Hoy akong gipasabon sa iyang naong nga ikahong man kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Ini ka man yung kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, Crossing All Barracks. Dunkin' Donuts.
1: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
2: Itong ako, kung pare mga akong ipatistingkod, sa tingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Ang tingala yung asawa lagi nga matay. Purag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Yan karoon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ang lawas. Murag, manginahan na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Yan karoon na tingala man siya nga, pre, traffic is ganang gawin ba, kadlaw ba, kay pagkagaadlaw. Law na ba ka ng gusto ni muna agyod pero umuoy mo kang mag-relax ka relax na ba tiya ako ha mabura halos di naman mapalong pre
3: kung saan ipatay ko masaya
2: ganado alas siya na matay pasalamat in town si Marine mo pre
4: ang ganado capsule mapalit sa mga butika
5: Pinoy Jukebox Hits
6: Jukebox Hits

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kansa ka nang kuyot.
3: Pero karon?
2: Ya karon. Basta ako masyabi. Magpapitay sa kadlo, isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yan.
1: Iyan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
4: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay. 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mang need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. So kapag panganak na ko nang kuan, unsa man intaw hana ni oy.
1: Unya, unsa imong gibuhat?
4: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Buhi ginuo mga uhit naman.
5: Pero pag take o ganado,
4: na, nintapag naman. Kabing, paramang naman mam.
1: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
0: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
6: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naanak ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
2: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki vitamins.
3: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
4: Me too, Kidiyaki vitamins.
1: Yan ang mga batang Kidiyaki vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
5: Gipamatud-an ni Danny Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
6: Magkakaungkog ka ng mga itson, mga balbakwa, basta mga baka, motokar ginakuha ang arthritis. Pero kada ito, nakainom ko Bilongga 3 times a day, sulod sa isa kasimana, naayod ayun, mula na ito ko ang hubag sa tiil.
5: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
7: Naana podta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
0: Rewind Sunday on 105.7.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Nawala ang kakulba sa misis ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayaw ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaplasan lang sa yakili ni mint oil.
2: Kumagat mo ba kay akong itlog nakakitaw? Pagpupang na ako nga. Pagkakitan o mga 2 days. Naulian man. Kuyawan gani ang asawa kuya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Hindi ko ay na lang kay ayaw man sa yaki. Okay na kayo kuya kay pwede na ni.
1: Mao ka na ang yaki liniment oil. Mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
0: Imperial Appliance Plaza. Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Bilunga Gold, hantog ka rin.
5: Ngano po?
4: Eh, murag di naman ko kalakaw kung di ko kainong bilunga. Sakit ba di?
5: Ang imuhang tiil.
4: Ang mga tiil ko.
5: Oo.
4: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong anyos pa ko, polio ko.
5: Oo.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Nakatabang kay Mary Jane Bigona, taga Malasila, makilala ko tabato ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Kay dali ni kupos ang hupong sa iyahang tiil.
6: Tukar gina po kiti, hupong gina po tiil. Nga mandag po ito istanan nga, ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, sa pagkain na ako ginumad to, Yaki nga Herbal Capsule, ngayon, ako siyang gi-3 times a day. Ganahan man po, pero may bita po mag-iihi. So, ako siyang continue sa karon. Kung wala na siya mo hupong, kupos naman.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Rewind Sunday on 105.7.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: Kadali, kadali ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kitay sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ampingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit po na sa mga butika.
0: Rewind Sunday on 105.7.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Naana po da. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
2: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
3: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba? Mga napulo na katuig, anong gagmay ko nga ko, katul kayo. Kaya, naganda kong kitambal, di mamulian. Kadungog ko biya, pwede nga na kong kalit. Tambalan ako. I-aplasan na kong mga kalim. Nag-arang-arang, di na kayo katul. No? Pero wala na, no?
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Rewind Sunday on 105.7.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Itong ako, kung pare mga akong ipatistingkod, di ba mag-istorya mang gundi mo, anay ang misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, turya rin ang inyo ha, huna-huna rin na.
3: Masang ipatik mo sa iya?
2: Ganado. Nga, pag ikaw man, dito, tingala rin niya, ito naman, kurang nalai naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Ang sumin, ginatik ni mo siya, gitagaan ko, ganado. Ginatagaan ako, sagyan naman ako siya nga, kanitili walang dipiktuan ni Trey, pag-condition ni Salawa. Spray. Aray, saan na nang tingin ko ganado pre-testing ni Trey kay muna ako usahay magamit kay labi na ka nang maglalis usahay ang kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala naman naman siguro ipalabi ni tawalan niya di naman ka di naman ta inabuton igyo na mag-hikap kaya kaya pagkabuntag yan to ala ko na aray tayo siya ka spray salamat kay Trey ako kayong pasalamat imarin mo yan nadiligan ng bulat ba.
0: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
5: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
0: Rewind Sunday on 105.7.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Tungod sa balatian nga arthritis, walo ka tuig naglisod og lakaw si Roger Hasulga, taga Kalinan, Davao City. Apan sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule og pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil, makalakaw na siya og tarong.
2: Salamat kay sir, wala gid pa pestigalos gani lima ka dupa dito sa lakaw kayo kay sakit kayo. Kasugo ko sa akong misis dito sa Kalinan, papalit lagi. Katuro gyud Yaki mo nakawala sir ba? Plus pugo sabay pugo ka plus og oil. Katong Yaki boy wala umalain nga mo gid maka uli gid kay sige gumati sa inyo ang programa gyud.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baogo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
4: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
3: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
5: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala, napahak na niya, wala sabuan, buhok, baka na kinalutang, ganyan, napahak. Mato, yung butangan na ko, Yaki, nanupo siya siya, lama siya sa Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home. Rewind Sunday on 105.7.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatomar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Oh, tinuon din na. Salamat dito sa Yaki, baga. Pwede man dain yung Yaki ipainom. Magawasan din dito, mura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang...

0: Kidi Yaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baogo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Belonga Gold Herbal Capsule,
2: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Belonga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Belonga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: May multiple antioxidant properties ang mga sangkap ng Kopiyaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiyaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roji Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
4: Ganahan pa ako sa Kopiyaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko sir, yung pang-relaxin ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos di ako inaantok sa duty ko.
3: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiyaki, yummy!
5: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
6: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
5: Yeah, kamusta man yung mong love life karon Tay Diggs?
6: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
5: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
6: Well, kapalong ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
5: Ay, nagkabala ka tay, Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
6: Tinood ka dan. Pasistingan doon ko anak dan.
5: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
6: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
5: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
6: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
8: Joy FM, the best of folk rock and country.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o disminorya ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
2: Inaudit ko ya kay inauna ko ya sa kan mga kuya nang dugong ko tapos gamay lang. Kadungog ko ko ng Yaki kuya. Gito layan ako siya. Ibu mantid siya kay karon magtunong na o ka na pet sa akong regla tapos hindi na magsakit ang akong dugong kuya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga-apupong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
3: Oh, tinuol yun yan. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Tuloy painom na ako siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
0: Joy FM, the best of FRC.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Oh, tinuon siya na. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dain ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
3: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
0: Joy FM, the best of folk rock and country.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
2: Katul kay Kuya Sara nang nanabak na saging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap og gahi, mubalik ko katul. Ako mga igago ba nagbahin manggunan sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung ba may baho sa yaki. Siya nga, simuhuta ko, di ba humot kayo, di ako rin gitisingan. Nya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay murag bugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot mo, may naayo.
1: Yan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Umiikli ang buhay ng isang diabetic kapag naranasan na ang mga komplikasyon. Labanan ang diabetes sa pamamagitan ng healthy lifestyle at ang pag-inom ng Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day. Ang Serpentina Plus Herbal Capsule ay nakakatulong para manormalize ang blood sugar level. Serpentina Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.

0: mami. Dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
1: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki vitamins.
2: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
3: Me too, Kidiyaki vitamins.
0: Yan ang mga batang Kidiyaki vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
4: Joy FM, the best of folk, rock, and country.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Makatulog na og tarong o gana na nga mukaon ang inahan ni Cecil Jose taga Lapu-Lapu City, Cebu. Human nga nagatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
2: Hintukar lagi iyang insomnia ato nga time. Kaya nakadungog mong ko sa inyong mga advertise ng Yaki. Di among gitistingan. Then ipatumar akong mama na nakatumar siya tong Yaki. Tulog na siya din. Ganahan na siya mukaon. Katura man itong atamba lang iyang natumar. Kaloy si Ginoo, nag-ayo man ang iyahang bati.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
3: Wala, Buknoy! Gahibay kayaw!
4: Di kayo si mama ko kuno! May diabetes!
3: Nagaya na wawaw na! May solusyon na da sa diabetes ni mama mo! Huh? Ang Serpentina Plus Herbal Capsule!
4: Serpentina Plus? Ano na sa?
3: Herbal na sa nagapanubos ang blood sugar, gani makabulig na sa diabetes ni mama mo!
4: Good!
3: O gani!
4: Di sige, may update ko sa butika! Baklantas ang Serpentina Plus si mama! Let's go!
5: Matuan ang diabetes! Mag-Serpentina Plus! Bakal na sa mga suki nyo nga butika.
0: Joy FM, the best of FRC.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday. On Joy FM. Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadayay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugod, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
2: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Joy FM, the best of FRC.

0: karon nawala na po yan.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mga kababayan. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Imperial Appliance Plaza. Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
3: Disco Rewind.

0: Joy FM Disco Rewind. Rewind.
1: Naana po da. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.

0: FM Disco Rewind. Rewind.
1: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na SWAC sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
2: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
3: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Kadali, kadali, ha? Kadali lang, gyud, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kaina og sangkap. Mauna nga makaayog yud na sa ato ang panglawas. Suway lang yud ninyo. Kay nga no, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
0: Disco Rewind.

5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.

0: Joy FM Disco Rewind.
1: Taupo! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis ka ron. Unsaon? Di man good mo muto, oh. Nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayuma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayuma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayuma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nakuha mo siya ka ng yung buhok ko, wala. Nakahak, yan yung alasabuan, buhok. Pagka na kinalutang, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan na ko, Yaki, nanupo si Chiyo. Lama si Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Disco Rewind.

0: Joy FM Disco Rewind.
1: Na anapoda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan-on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, crossing all barracks. Dunkin' Donuts.
1: May multiple antioxidant properties ang mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
2: Ganahan po ako sa Kopiaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko siya, yung pang-relaxin ng ano ko sa pakiramdam ko, gumagaan. Tapos di ako inaantok sa duty ko.
1: Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy!
0: Joy FM! Disco Rewind! Rewind!

Disco Rewind. Imperial Appliance Plaza. At duha na ang Imperial Appliance Plaza. Kay anaa sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? At duha na sa Imperial Appliance Plaza na makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan. Disco Rewind.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Nabawasan na ang madalas na dysmenorrhea ni Regine Tresero, taga-Kalumpang General Santos City, dahil sa kanyang pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Matagal na po, ano kasi yun eh, hindi lang po every menstruation yung dysmenorrhea. Ano kasi parang every week, friend ko kasi nagtatrabaho ng pharmacy. Kaya ayun, nagpabili ako sa kanya kasi doon din ako nagtrabaho sa pharmacy. Kaya alam ko po yung paano po gamitin yung Yaki. Ganun na lang po yung ginawa ko. So ngayon, hindi na masyado.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tungoy, kainom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom, dayon ako siya Serpentina niya. Pag putro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
0: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wa gyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
2: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na SWAC sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
0: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

Master.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo

and Broven na mga kababayan. Susulayin ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantique KCC Building. Dunkin' Donuts, crossing all barracks. Dunkin' Donuts.
1: Dako ang pasalamat ni Rolando Ignacia, taga Kibia Matalam Cotabato, sa Kidiaki Vitamins. Kay ganado na mukaon ang iyahang 5 anyos nga anak nga si Lilian.
2: Oh, tinuod si Roy. Mumay gigamit kung sa kung ano rin, sir. Bata, sir. Kidiaki Vitamins, sir. Sir, ako yun man, sir. Yung maayo pong tulog ba? Hey, lagi ko saban, sir, ba? Ganado man kaon. At bibig ka sa una, sir, ay magtimi-timi ka sa garan, sir.
1: Yan ang Kidiaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Rewind Sunday on 105.7.

0: to heaven.
1: In Sunday on Joy FM.
2: Na anapoda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
0: Rewind Sunday on 105.7.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
2: Bilunga o Yaki, te kung makain ng magod ko ana good. Okay magulak mong lawas, kani ako mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kumakain ng kuana, lagsik yun akong lawas sa orminti. Kailang lihok yun ko sa balay ba, mag-inuna na gula akong bana na pagpahulay sa gubibi bro, nalipon naman ko sa inyo ng tanaw. Pag makain ng kuog bilongga o yaki, okay akong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
4: Oh, tinuon siya na. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
3: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Bilongga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud, ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa.

0: and Broven na mga kababayan. Susulayin ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka, nga wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
1: Rewind Sunday on 105.7.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM. Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered... Mga chikiting ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center. 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's E-L-A-I Resort.
1: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
2: Katul kay kuya para nang nanabak na saging manggut ni nya maayo to siya rin. Ako ganing mahika po gahi mubalik ko katul. Ako mga igago ba nagbahin mangguna sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung gumay baho sa yaki. Nga sinuhot ako di kumot kayo di ako rin gitistingan. Nya ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragbugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot mo. Minoy na ayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga-poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar o Bilonga Gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
4: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, mo, kwan sa ba mag-uot siya? Sibo, kumintin sa Bilonga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho. Wala ako kakapoy. Nawala man.
5: Nawala.
4: Nawala ng sakit sa akong kwan, kasing-kasing.
3: Maoka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Imperial Appliance Plaza. Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
6: Rewind Sunday on 105.7.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
2: Ganahan po ako sa Kopiaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko sir, yung pang-relaxin ng ano ko sa pakiramdam ko, gumagaan. Tapos di ako inantok sa duty ko.
1: Yan ang Kopiaki. Yummy!
3: Hamis na ang kutis ni Jeline Villanueva taga Cagayan de Oro City kay nawagtang na ang daghang pimples iya lang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
4: Daghang kagubugas-bugas oy, kaliwat tingalin ni sa bahugaw ba naminam ako sa radyo nga bayan sa Yaki di akong gisulayan uto nawala kanang magabi eh kanang anitin ako katulog akong hulumag sa sabon ng Yaki Soap uto kadugayan nasinaw na akong naong.
3: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala damha ni Mierna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
5: Katul kay kuya sa kanang nanabak na paging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap ugahi. Mubalik ko katul. Ako ang mga gago ba, nagbahin mong guna sila og Yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din, kung ako may baho sa Yaki. Sinuhuta ko, di ba humot kayo, di ako rin gitistingan. Nya, ako pong giplasan akong kutu-kutu kay Muragbugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot mo, minyo'y naayo.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
6: Wow, kasweet iti mami ko.
7: Mas sweet iti si mami ko eh.
6: Bow, nga nambal mo na.
7: Di kay may diabetes mo.
6: Kita mo lang ang kadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
7: Serpentina Plus? Ano na siya?
6: Herbal na siya mo. Makabulig na para magnubo iyang sugar para maayo na siya dayon.
7: Ayo man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gaya po niya si mami ko si mo eh.
8: Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
3: Dako ang pasalamat ni Enchong Villaruz, taga Giwon, Zamboanga City, tungod sa iyang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Dali ni kupos ang hubag sa iyahang itlog.
9: Di hangga sa agahubag ang akong itlog. Dili magamidyo na ko, kuya. Pero ano hag yun? Pagkati mag-mutlot siya, kuya. Dakong bifiran sa Yaki, kuya. Dayon ang medyo ko capsule, kuya. Epektibo gyud isa lang kadlaw ni aksyon niya og pupos. Salamat ko sa imong mang Yaki.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Rewind Sunday on 105.7.

0: Butika.
1: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
2: Rewind Sunday on 105.7.

0: Rewind Sunday. Rewind Sunday on Joy FM.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up namo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan hadlok ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: Hamis na ang kutis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
4: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga ng katol-katol sa akong dawas nga ng sak-sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon mawala gamit.
3: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Rewind Sunday on 105.7.

0: Nagsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuol yun na. Nagpasalamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, mura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Wala, Buknoy! Gahibay kayaw!
3: Di kayo si mama ko kuno! May diabetes!
2: Nagaya ng wawaw na! May solusyon na dasa diabetes ni mama mo! Ang Serpentina Plus Herbal Capsule!
3: Serpentina Plus? Ano nasa?
2: Herbal nasa nga kapanubos ang blood sugar, gani makabulig na sa diabetes ni mama mo!
3: Tod!
2: Oo, gani!
3: Di sige, may update ko sa butika! Baklantas ang Serpentina Plus si mama! Let's go!
4: Batuan ang diabetes! Mag-Serpentina Plus! Bakal na sa mga suki niyo nga butika.
5: Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away. Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city. At Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversation using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
6: Rewind Sunday on 105.7

0: Tungod sa paghampol sa Yaquilinement Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
1: Yung akong bana, nagtugo ang pigsa, sige siya o inom o ganti ba yung stick, sakit mo lang gahapon daw, gahubag mo maayo. Kanya, nagkuhay siya koton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyo butang, wala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana, naulian dyan.
0: Yan ang Yaquilinement Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
2: Ay, sige mo po, pang lipong-lipong ay ka na high blood pag sa una. Pamino, magkusaran dyan nga may doon ang Yak, gigitisinga na mo. Yeah. Mayo man sad. Wan, makaganot sa tuka o mawala na lipong-lipong.
0: Yan ang Yak Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, oh, daghan na kaayo nag-dialysis ka ron? Pansaon, di mangod mo mo to, o. Oh. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na, di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon, dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin nyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
4: Joy FM Sunday Classics.

0: Hamis na ang kutis ni Jeline Villanueva taga Cagayan de Oro City kay nawagtang na ang daghang pimples iya lang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
1: Daghan kag bugas-bugas oy. Paliwat tingali ni sa baho gaw ba. Namina man ko sa radyo nga dahil sa Yaki di ako gisulayan. Uto nawala. Kanang magabi eh, kanang hindi na ko katulog, akong hulumag sa sabon ng Yaki Soap. Muto kadugayin, nasinaw na akong naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
2: Maokan ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's E-L-A-I Resort.
5: Tay Dix, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
6: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
5: Nya, yeah, kamusta man imong love life karon Tay Dix?
6: Oh, dan di na ta magisgot ana dan. Kita man imo dan nya idaran ako.
5: Aw, oh, ayo paluya-luya. Ay para dili maipit ba?
6: Well, kapalo ka dan pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
5: Ayun nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado capsule, makapakondisyon sa lawas, ug makondisyon po na imong love life.
6: Tinuod ka dan. Pasistingan doon ko anak dan.
5: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
6: Ang dan oy, murag nabag-ohan yung ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
5: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
6: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
7: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
8: Sunday Classics.

0: Sunday Classics.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tuloy kainom na ako siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
0: Joy FM Sunday Classics.

0: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kopiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
1: Ah, nagakape ko Kopiyaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sa pwede mong batihon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong una-una.
0: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
2: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o dismenorrhea ni Connie Cervantes, taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
3: Pinaudit ko ya, kay isauna ko ya sa kan mga kuya ng lupon ko ito sa gamay lang. Adungo po ko ng Yaki kuya. Gisulayan ako siya. Ibu mantid siya kay karon magtunong na o ka na pet sa akong regla tapos hindi na magsakit ang akong putong kuya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Sunday Classics.

0: tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center. 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
1: Nawala ang kapulba sa misis ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaplasan lang sa yakili ni mint oil.
2: Kumagat mo bagay nga kong itlog nga ito. Pagbutang na ko nga. Pagkakitan og mga 2 days. Naulian man. Kuyawan gani ang akong asawa kuya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Hingay na lang kay ayo man sa yaki. Okay na kayo kuya kay. Pwede na ni.
1: Mao ka na ang yaki liniment oil. Mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
0: Sunday Classics.

0: Hamis na ang kutis ni Jeline Villanueva taga Cagayan de Oro City kay nawagtang na ang daghang pimples iya lang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
1: Daghang bugas-bugas oy. Paliwat tingali ni sa baho gaw ba. Namina mako sa radyo nga bayan sa Yaki di akong gisulayan. Oto nawala. Kanang magabi eh, kanang din ako katulog, akong mulumag sa sabon ng Yaki Soap. Oto kadugayan, masinaw na akong naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Toril, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
2: O, oh, di ko na ikaw kalingkod ko Yaki, mangungol nga, duga-duga na kong dala mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. So, itistingan ako, kuya. Yaki capsule o yaki oil. O, nawala yun, kuya. Nagkupos yun. Na, ugatan na, nawala na. Na, nakakuha na ko, kuya. Nakadrive na ko. Nga, askil na po kayo kung kuha, kuya. Puminaw.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Ipamatud-an ni Erlinda Mahanay, taga Ilomavis, Kidapawan City, kung unsa ka epektibo ang Yaki Liniment Oil, human dali siya nanganak.
3: Salamat jugoy sa Yaki gid ba. Nagmasakit akong tiyan, akong haplasan dayon. Wadyo ko nagpawaan ng kuan, anang haplasan na. So kada ito nakadungog ko nga na ay po yung nagtisimunay ko nga, lali ra po daw nanganak. Kutistingan na ako, tinood ba? Tinood, mangit po di ay. Nagdahog nga, lali ra day ko nanganak di ay. Okay. Magwala naman sa kuha.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Sunday Classics.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy.
2: Buntag na Joy.

0: Joy.
1: Puntag na Joy.
2: Ganahan mga pi sa Kopiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean Ginseng, Mangosteen, Agaricus Mushroom o uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usap.
3: Nagapangapi ko Kopiyaki 7-in-1. Sukat pag sugod na ako ginawa na, nindot na akong paminaw. Niya, taas na akong resistensya. Bati na ako sa lawas, nawala na.
2: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
4: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
5: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inana nga bagay po imo. 3 years na. Suka so, pagpanganak na ko nang kuan, unsa man intaw hana ni oy.
4: Unya, unsa imong gibuhat?
5: Katong ganado. Diba inom na sa imong bana? Uy, inom manguhit naman.
6: Pero pag take og ganado,
5: na, yung tapag naman, sabihin, paramang naman, ma'am.
4: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan pod ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
7: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
8: Mami, thank you po.
9: Thank you for what, baby?
8: My teacher told me that I'm bright, tall, and healthy. Thank you po sa Kidiyaki Vitamins, Mami.
9: Alam mo, baby, more than 20 ingredients ang Kidiyaki Vitamins. Kaya, you see, it's good for you.
8: Good din ito sa ibang kids, Mami.
9: Oh, yes, baby. Come on, invite them.
8: Hi, mga kids. Kayo rin. Mag-Kidiyaki Vitamins.
10: Ako rin, Mami. Mag-Kidiyaki.
8: I like Kidiyaki.
11: Basta Yaki! Yummy!
12: Mapalit na sa mga butika.
13: Taste best variety. 102.3.

0: Joy!
1: Buntag na Joy! Joy
2: FM! Ah nga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
3: Ngano di ay pre?
2: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre. Mapuhi pre.
3: Unya pre, imong gisuwayan.
2: Alangan pre, anga lagi. Uki kaayo?
3: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
2: Ganado capsule pre.
3: Sige pre, adto na ko. Kay mo palit na ko ganado capsule pre.
2: Ganado capsule.
1: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
4: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
5: Nina, kita man ko, wala man ko lang pataka lang sa kaon.
4: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
5: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa day ko, nagbaba ang sugar ko.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.

0: 102.3
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Ngayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, makikuban na usap kaninyo sa atong tulumanong Yaki. Ong buotan ipasabot, yaman ang kalusugan ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory, ang nagahimo og epektibo kaayong Yaki Liniment Oil. O sa kinika alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, og ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto, mas epektibo dapat subukan ninyo. Nasayod ka ba higala nga ang honey o pulot pukputyukan? Pulot, pukyutan yun, di ba? Oo. O kaning dugos. Maunin, dali sabton. Dugos. Libuan na katuig giniginagamit isip tambal tungod sa kadaghang maayong benepisyo ang ginahatag ni ini sa lawas sa tao. Naalala ko tuloy ang Bangkok. Grabe kamahal dito ang dugos. Mm-mm. Yeah, pure good as in. Pure good. Mm-mm. Pure na isagol. Isod naman good kaayo ka ng inigdilig. Ito ang nagkuha sa kuan ba ka ng putyukan. Kaya ka ng ilaha dito ka ng cultured. Oo. Ang honey o kaning dugos, mayaman sa antioxidants nga mapareha sa makuha sa mga prutas o gulay, mga higala. Dunay katakos nga makapahimsog galawas sa tao o makabatok sa daghang mga balatian. Ang katakos ni ini ang hinungdan nga no gisagol kini sa Kopi Yaki 7-in-1. Aron ang mga mohigop sa Kopi Yaki 7-in-1 makasinati og kahimsog, mapakusog ang immune system. Ang honey o sa kakemikal nga hydrogen peroxide, epektibo kini pagpanambal sa mga samad tungod kay duna kini multiple antibacterial og antiviral properties puno sa nutrients og enzymes. Ang honey ay mayaman usab sa antioxidant. Makatabang kini sa pagprotekta sa mga cell gikan sa kadaot nga himuon sa free radicals. Ang mga free radicals mutabang sa pagproseso sa pagkatiguang sa tao nga magresulta usab sa daghang balatian sama sa kasakit sa kasing-kasing, no? O kaning cancer, mga problema sa digestive system sama sa kalibanga, peptic ulcer o daghan pa. Usa lang ang honey sa mga sagol sa Kopi Yaki 7-in-1. O ang uban ni ini ay mao ang Korean ginseng, agaricus mushrooms, kape, syempre, daghan usab mamaayong mga benepisyo ang imuhang makuha, di ba? Sa matag kape nimo sa Kopi Yaki 7-in-1, lahi ang kahimsog na imong batiyon. Malimpyo pa ang imuhang ginhawaan tungod human ka mga pe hilabi na sa buntag, taod-taod na ni ana mangita ka na og comfort zone. Dili oy, comfort room. Aron mo pagawa sa imuhang mao ka na ang nakaayo sa Kopi Yaki 7-in-1. Bisan sa pagbag-ong pagpagawas pa lamang na mo aning Kopi Yaki 7-in-1, maugyod ka na ang unang na-appreciate sa mga tao o unang ilahang nasinatian na basta makainom sila o Kopi Yaki 7-in-1, pagkahuman ang sunod nilang pangitaon, mao ang CR, mga higala. So sa ato pa, igawas ka itong mga toxins sa inyohang mga lawas. Ana, so human ka mo pagawa sa imuhang gibati, gaan ang imuhang pamati, syempre kininasuta sa kadaghanan na mga higala. Tungod kompleto sa nutrients ang Kopi Yaki 7-in-1, dugay kabation o gagutom, unya taas ang imuhang energy level. So lahi gani mga higala ang Kopi Yaki 7-in-1 na mapalit ka na ninyo sa mga butika mga higala. Adunay mga pamatuod ni ini.
0: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayab, Cotabato. Basta makapangapi sa Kopi Yaki 7-in-1.
3: Lami eh. Wala ka, boy. Lami liho. Kaan yung lawas. Inagin mo yung symptom ka. Lami na yung lawas.
4: Kapila pa ka mo inam sa sakadlaw?
3: Nga ha. Katulo. Buntag, gunto hapon. Gutoman ko ha. Kapila pong kaon. Nakuha mo nun.
4: Kapi nga.
3: Kopi Yaki 7-in-1.
2: Ayan mga kababayan, sana nakinabang po kayo sa 5 minuto nating pagsasama-sama para alamin kung papaano po natin mapapangalagaan ang ating kalusugan. Hinaot pa unta nga nakahatag kami og maayong informasyon sa inyo ha. Kung aduna ka mo'y gustong i-text sa amoa, mga pangutana o di ba ka mga kasinatian ninyo sa ato ang mga produkto, i-text lamang ka na dito sa 0928 6767031. Ako po si Mami Joy. mo'y nagpapasalamat, laging tandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home.
1: Ganap na ang alas 5:07.
0: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Maayong nga buntag ka natong tanan higala, kumusta? Welcome sa tulumanong nga tinig ng nga bayan. Adlaw kita karon nga Lunes. Siyatinaning nga bulan sa September 2026. Kumusta higala? Tatod si Kaobang Andrew yung nga makauban, tinig 4 Loyo Rosario. May buntag Pangil Bay, Misamis Occidental. May buntag Davao Oriental. Ingon man, good morning. Probinsya sa Cotabato, Bukidnon, Maguindanao del Sur, del Norte. Sa Lanao del Sur ug del Norte, good morning. May nga buntag ka natong tanan diha higala og siyempre adlaw nga Lunes ug danato ang atoang Lunes sa mga positibo mga paglantos kinabuhi bisan pa negatibo mga panghitabo sa atong palibot mga higala tungod sa init sa natad sa politika. Kung asa kaluyang katawhang Pilipino na pagan tungod sa mga walay barugan ng mga leader sa atoang nasud, kayod kanunay, ampo kanunay, mahuman ra ang tanan. Nga kung asa mga higala, grabe presyo sa palaliton ron, bastang mahala oy. Ha, isda mga higala, laliman ka, ultimo ng burot. Niabot og 350 ang matag kilo. Kaniadto ka ng burot mga higala, wala nakabot sa kagatos. Depende pa sa hayag bang adlaw, ay bulan, no? Kaya liso daw dakpon mga higala, basta hayag ang bulan. Pagdaktol. Kaya makita mong good daw sa mga isda ang mga anino sa mga manakupay. Muna sa mga higala, mong lisod silang dakpon. Pero mas lisod yun daw dakpon kining mga kawatan sa gobyerno. Kay naghiusa sila mga higala kanos akano. Atong ipanghiampo o ipanghinaot sa kanunay mga higala. Ayaw nyo ipanghimaraot. Iampog, Itong yan po sa kanunay, no? Nga mahigmatan na nga mga leader, nga mga buhaya. Nga, sige lang, abot lagi ang panahon. Kanang inyo ang tanang mga kinawat, diha. Diga po ninyo na mapuslan. Kaya nakita ninyo, grabe ang sakripisyo sa katawhang Pilipino. Grabing sakripisyo, mahigala. Tibuok kinabuhi, gipaningkamutan, gihaguan, gipatuluag, singot, og dugo. Gibaha. Guwapo kayong mga balay dito sa kauluhan mga higala, no? Ngun ana, sus, in taon, kaluwing sa itong mga kaigsuunan, nga mga biktima niini nga pagbaha mga higala, unya ka itong mga maleta-maleta nga kwarta mga higala, gikan sa flood control program, project. Ay, sus, in taon, nagikawat mga higala sa mga laog bulsa. Unya, karon tanawa, programas gobyerno gipailawom nakita sa state of energy emergency pero wala feel sa katawhang Pilipino ang maong pagpatuman na sa maong kining programa unta no pila lang nakadawat ta ba mo sa 2000 nga gipromise basid kausar mo nakadawat ha hangto Disyembre ka nga programa mga higala sa gobyerno kung nakadawat man mo daon. Sunod na si Kaobang Andrew Tabuk para sa detalye po sa itong mga detalye sa mga balita.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!

0: higala usa ka maayong buntag nga kaninyo og sa laray sa atong mga balita. Unya sa atong pagbalik human lamang ini pipila sa atong mga pahinumdum.
1: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Nagkuhan ko ko anak bito sa mga herbal yung gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
3: Ano ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
2: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
3: Pila edad ni Munay?
2: 77.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kofiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
4: Ay, nagakape ko Kofiyaki 7-in-1, sir, taga Buntag yun na siya. Ang sapo di mong batihon ka ng makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
1: Yan ang Kofiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kofiyaki, yummy!
5: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Igala sa laray sa atong mga balita karong buntag, ha? Una sa mga duding sa atong mga balita, maadyo nga buntag nga na sa atong mga silingan dihang dapita sa Maya, Northern Mindanao o gamihang bahin sa Mindanao. Pinaagi sa atong mga kaubanan sa Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental. Mag-anonsyo matod pa karon ang Iran sa usa ka restricted o prohibited zone na gawa sa Strait of Hormuz nga sakop sa pipila ka bahin sa Persian Gulf. Sigon kana sa Supreme National Security Council Secretary nga si Mohsen Rezai. Gitataw sa opisyal nga magsugod ang nasangbit nga zona gikan sa linya sa blockade sa US Navy ug ang bisan unsang barkong mosulod dinhi dayon nila nga ilangkob nga nasa sanction list sa ilang nasod. Ipadayag usab sa opisyal nga nagkauyon nga dungan ang Oman nga nasa mapa alang sa opisyal nga pagalabyan sa mga barko sa Strait of Hormuz ug nakadakda gini nga pirmahan sunod adlaw. Samtang nagabahad si Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf nga bisan unsa nga bag-o nga pag-atake nga nasa ilang nasod ang mag-atubang gayon sa paspas o mag-masabug at matod pa nga tubaga gikan na kanila. Samtang human ang kalmado nga buwan dali sa United States ug Iran na sublingan nagbinayluay sa pag-atake ang duha ka mga nasod ni ining semana, lakip na ang napating nga pag-atake sa US sa tulo ka mga oil tanker sa Iran nga anaa sa Strait of Hormuz. Kana ang pagkumpirma sa US military ni adtong adlaw nga Sabado, Setyembre 5. Mialma matulbang Islamic Revolutionary Guard Corps sa Iran na dihang giatake ni ini ang tulo ka US affiliated nga mga barko, lagip na ang tulo pa ka mga oil tankers isi opensiba nganha sa ilang estado. Sigon sa Iran, ginabagtas matulpa sa nasangbit nga US vessels ang usa sa dili otorsadong rota dito sa Strait of Hormuz. Subay sa pamahayag sa US Central Command, duha ka US warship matod pa ang gitarget sa Iran na bag-o giatake sa US ang tulo ni ini ka oil tankers. Importante sa international nga merkado ang Strait of Hormuz isip nagunang dalan sa pag-angkat ni ining luwas ng mga petrolyo apan nahugot ang binanggaay sa duha ka mga nasod. Samtang bugdo ang kinabuhi sa duha ka mga piloto human nga mag-crash ang usa ka Phantom F4 jet samtang ginapadigayon ang usa ka air show dito sa Tanagra Air Base sa Athens, Greece niadtong adlaw nga Sabado. Nahagsa ang nasangbit nga fighter jet pipila ka gatos sa metro lamang gikan sa mga nakasaksi. Ginatayang anaa sa 1,000 ang mitambong sa air show niadtong adlaw Sabado ug wala usay napating nga nga angol. Sigon sa Air Force officials sa Greece, nakablagan ang lawas sa duha ka mga namatayang piloto palibot lamang sa Tanagra Air Force sa 60 kilometros gikan sa north sa Athens. Migamit og 11 water dropping planes og nagtinabangay ang 85 ka mga bumbero aron nga mapungan gayod ang maong sunog human kining nahagsa nganha sa yuta. Samtang temporaryong gikan sila o na-delay ang kapindosyantos ka mga flight sa papaingon o paggawa sa kabisera sa Indonesia dito sa Jakarta kagahapong adlawa. Gikan na kadlawon na human na ang temporaryong pagsarado sa Soekarno-Hatta International Airport tungod sa pag-alboroto ng bulkan Anak Krakatawa. Oga nagabuga kinigbaga nga aso kun asa na aberya ang kapin kun kulang 23,000 ka mga pasahero nga na stranded tungod sa temporaryong pagsarado sa maong airport. Samtang sigon sa Geological Agency sa Indonesia, nagpakita og senyales sa pagkaaktibo ang nasangpit nga bulkan ni adtong adlaw nga Sabado bag-o kini nag-alboroto alas 3:53 sa kagahapong adlaw. Abon na usab sa pipila ka bahin sa Jakarta o probinsya sa Lampung ang abo nga ginabuga sa nasangpit nga bulkan apan wa usay napartik nga biktima kon kadaot nga nahatag kining maong insidente. Alas 5:20 ang atong oras, samtang sa atong balitang nasunod, gitataw sa Department of Budget and Management nga dili otorisadong makonsidera ang budget cut kun ang ginapangayong pondo sa usa ka ahensya ang mas usos nga na sa ilang giaprubahan na kanang gihatag doon sa DBM dungan ang pagpadayon karon sa pag-utingkay sa Kongreso sa nasudnong nasud o nasudnong pondo alang sa tuig 2027 na nasa halos 12 trillion peso matod pa ang temporaryong budget proposal sa mga ahensya kung asa 643 billion peso ni ini ang nakagahin sa Department of Public Works and Highways kung DPWH. Ilaon sa 2027 National Expenditure Program, laki pa sa mga major infrastructure flagship projects. Ang parte sa Pasig Marikina Channel Improvement Project o guban pang mga dapit dinhi sa nasud. Sa paghisgot baguhay lamang sa Senate Committee on Finance, nahisgutan na ang pipila ka mga flood control projects sa Metro Manila nga nanay mong epektibo usab. Nga sa pagtubag sa suliran sa baha. Dinhigi kabahin ni Senator JV Ejercito ang komentong na nahimong epektibo ang pagtubag sa Navota City. Pinagi kang Representative Toby Chanko. Yan sa pagbaha sa ilang lungsod, bisan nga 70% sa Navotas ang anaa sa below sea level. Samtang yata kagdood garon sa Philippine National Police nga wala sila nakitang verified threat sa batok ang Vice President Sara Duterte o bisan sa iyang pamilya kanahuman nga gikan na yun niinin itong adlong Sabado nga siyang nabalaka gayod alang sa iyang kaluwasan. So, sa statement nga gipaluga kagahapon ni Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. dili pa matod pa huwa matod pa report nga na sa ilang buhatan nga na sa bisan unsang bahad sa kinabuhi sa Vice Presidente dungan ang gikan na yung threat sa niini gikan ni itong tuwig 2023 sigon sa PNP nga sila ang makahatag sa igong security assistance sa nga na sa Vice Presidente o gihatag nila kinini atong nga siya ang mituyo nga to sa Quezon City Regional Trial Court dugang pa ni Nartates. Luwas usab nga nakapapahawa ang Vice Presidente nga nasa korte human niya nga mag-post sa 120,000 pesos nga bail mataga usa nga nasa iyang kaso. Samtang subling na diskubre sa Philippine Coast Guard ang Sento Noybe ka mga dugang pakete sa mga ginadahang kosya nga ginatayang balor sa 204 million pesos sa gikan sa sailing yacht nga nasa Subic Bay Club ni adtong nakalabay nga adlaw. Nakaplaga na pakete sa forward hatch nining yate sa ginpergayon nga re-inspection. Didala ni ini o kini sa Bureau of Customs sa Collection District 13 na Port of Subic alang sa inventaryo o gatumang disposition. Sigon sa PCG spokesperson nga si Commodore Noymay Kayabyab, nakigalambigit ang PCG sa BOC aron nga uting kayon ang record o navigation system sa maong yate. Tumong nining mapunting ang gigikanan sa nasangpit nga yate o nanahimong biyahe niini o posibleng rotang gigamit sa transportasyon nining gidudahang illegal nga droga.
5: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Alas 5:24 ang atong oras, balik kita human lamang ini.
6: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
7: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala, napahak na niya, wala sa buwan, buhok, ka na kinalutang, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan na ko, Yaki, nanupo siya siya, lama siya sa Yaki.
6: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
8: Hello?

0: agoy, nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso, bantong ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pagganado kapsul na pod mo.
1: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
3: Oras sa Pilipinas sa 27 minuto suman milabay ang alas 5 sa buntag. Hawid na kay maglibot-libot na kita sa lain-laing parte sa Mindanao. Uban ang atong mga sister stations ang Joy FM Bangal Bay o Joy FM Davao Oriental.
2: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
3: Sa tudling sa atong mga balida karong buntaga o sa ka-coffee shop sa Halandoni Street. O dito nga dapita sa may area sang dakbayan sang Surigao. Ang malampuso na gayod nga naluwas sa gikan na sa sunog. Samtang laing insidente usaba sa sunog ang napatika dito sa ilang lungsod. Human nga miulbo ang dakong kalayo dito sa sitio Kayutan na barangay Kalgnyog sa Surigao City kagahapong adlaw. Daling girespondihan kini sa Bureau of Fire Protection Surigao Central Office. Dihang nahitabo ang maong sunog hinoon, walay napatig nga naangol sa maong sunog padayon pang ginasuta ang hinungdan na gayod ni ini. Samtang sa laing bahin dito nga dapit gihapon sa may area sang Caraga region.
2: Tinig ng Kanayunan. Luwas ang Tinig ng Bayan.
3: Luwas ang usa ka babaeng habit malumos sa humandayong na rescue sa Philippine Coast Guard Surigao City nga nahitabo dito sa Boulevard Surigao City. Suma sa report na nakadawat og impormasyon ang tinun-an sa PCG nga adunay usa ka babaeng nakita nga nagdutaw sa dagat sa Boulevard Barangay Tafa pag-abot sa dapit. Dali kini gihawas ang bigma og gihimo ang CPR PRR maluwas kini. Hangtod nga nabalik ang panimuod sa maong bigima. Gihatod ang bigima sa Quick Action Response Team dito sa Caraga Regional Hospital alang sa hustong pag-atiman. Gipasalamatan ni Lieutenant Junior Grade Christopher Orellanida, Commander sa PCG, ang daling aksyon sa iyang tropa sa pagluwas sa nasampit nga biktima.
2: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
3: Alas 5.28 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga balita karong buntaga nang ngayo karon na
2: Tinig ng Kanayunan.
3: O dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga atong lakbitan ang dugang mga taho dito nga dapita sa maya area sa Northern Mindanao. Diin na dito nga dapita, mukabat sa 244,000 pesos nga balor sa ginarudahang sabu ang nakakumpiska. Samtang nga siyang usab ka mga drug personalities ang nasikpaw sa ginpanigayon nga sunod-sunod nga bypass operation sa PNP sa unum ka mga dapit dito sa Bukidnon. Subay sa report sa Provincial Office sa PNP sa pagpamuno ni Police Colonel Oliver Soto Navales ang labing dakong nakakumpiska ang nahitabo dito sa barangay Kasisang, Malaybalay City, diin na nadakpan si alias Jinjin, 48 anyos nga nagkupo din ng kapin 103,000 pesos nga balor sa shabu. Usaka uban ang usaka SUV. Gisundan kini sa Maramaga, diin tulo ka mga sospek ang nasikpaw sa pampublikong sementeryo. Diin nakuhaan kinig 54,000 pesos nga iligal nga tambal. Samtang duha usaba ang nadakpan sa Valencia City nga naghupot o kapin 44,000 pesos nga shabu. Usaka ug usa usab dito sa may lantapan nga nakumpiskahan ni ining kapin 29,000 pesos, usa sa talakag nga nagahupot ni ining 9,000 pesos ug usa ka alias sa Totoy dito sa may Don Carlos. Ang tanang nasikpaw nga suspect ang gitanggong na sa matag istasyon sa kapulisan ug nagatubang sa formal nga kaso nga ilaparo karong adlaw.
2: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
3: Alas 5.30 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntaga. Dugang lakbitan natong mga taho gikan na dito nga dapita sa may area sa Northern Mindanao.
2: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
3: Diin na dito nga dapita sa may area sa Northern Mindanao. Dugang sa atong mga tudling dito nga dapita.
2: Tinig ng Kanayunan.
3: Nagkahiusa ang Lanao del Norte Police Provincial Office, Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard sa 2nd Joint Peace and Security Coordinating Center meeting. Niadong

0: Nga Sabado sa Kampa, Major Eduardo Gallego sa Maytubod, Lanao del Norte. Lakip sa maong kalihukan ang pag-activate sa Provincial Critical Incident Management Group isip kabahin sa pagpangandam alang sa 2026 Barn Parliamentary Elections. Gisguta ng mga sa mga ahensya ang election security preparations, deployment sa personnel, operational readiness o contingency plans. Aron masiguro nga malinawon, luwas o hapsay ang pagduma sa maong piniliay. Nagtuo ang LDN PPO nga pinaagi ni sa maligo ng koordinasyon, mapauswag ang intelligence gathering o tukmang pag-ambit sa impormasyon aron nga malikayan ang posibleng hulga o mapadayon ang kalinaw o seguridad sa tibuok Lanao del Norte.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga, alas 5.32 sa Philippine Standard Time, giaproba na sa sangguni ang panlungsod sa Iligan City ang resolusyon nga naghangyo sa DPWH sa pinagi sa Iligan City District Engineering Office nga masimento o ma-develop ang roadside sa Ramon Magsaysay Avenue dito sa barangay Dalipuga. Sumapa ang resolusyon giduso mismo ni Konsehal Bernard Pacanya, ang committee chairperson sa Peace and Order Security and Dangerous Drugs. Gipunting niini sa proyekto ang roadside nga nahimutang dapit sa Centennial Park o PNP Checkpoint papaingon sa Cagayan de Oro City. Tumong niini ang pagpauswag sa kalimpyo, kaluwasan o pagatiman sa palibot o ang paggamit sa lugar aron makasuroy o makatambay ang publiko sa kaanindot sa lugar.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Ara sa Pilipinas, alas 5.33 sa Philippine Standard Time, dugang sa tudling sa atong mga taho karong buntaga. Dugang at tudling sa atong mga balita karong buntaga, balikan ta ang lakbit karon didtong dapita sa Maycaraga Region, diin nasikpaw sa kabulisan ang 49-anyos nga lalaking gilang si alias Longkoy. Human sa pagpatuman ining search warrant nga may kalambigitan sa ilegal nga droga sa barangay Kanintian, Kantilan, Surigao del Sur ni atong adlong Sabado. Gipahigayon ang operasyon pasado alas 11 sa buntag sulod sa Pinoyanan sa maong sosek sa Prok 5, barangay Lanintian. Gipanguluhan gini sa mga personal sa Kantilan Municipal Police Station ubos pagpangulo ni Pulisa Lieutenant Emmanuel Cosmiano, ubos sa pagduma ni Pulisa Captain Jovi Algog og koordinasyon sa Regional Intelligence Division. Ang operasyon gibase sa Target Intelligence Packet og search warrant nga gi-issue niadtong Agosto 28 sa Presiding Judge sa Regional Trial Court 11 Judicial Region sa Kantilan, Surigao del Sur.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.34 Philippine Standard Time, samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntag.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng...
0: Bukabat sa 392 ka mga pamilyang benepisyaryo gikan sa Barrio San Roque, lungsod sa Lingig, Surigao del Sur, ang nakadawat sa 10 ka kilong ayudang bugas gikan sa lokal nga pangamahanan. Gipahigayon ang distribusyon ni adtong nakalabay nga adlang Sabado isip kabahin sa programa nga nagatumong sa paghatag og dugang nga tabang sa mga pamilya aron nga mapagaan ang indalaw adlaw nga panginahanglan. Ang pondo alang sa mga ayuda nagikan sa Local Government Unit Support Fund, Financial Assistance ug Local Government Units Program, usa ka programa nga gisuportahan sa administrasyon sa National Government.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.35 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong mga balitang probinsyal human ini.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba, oy?
2: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Mmm, tabalo na ko sa imong gustong ipasabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
3: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Mmm, kalamit ba sa Okira 5-in-1 Coffee?
3: Unya, sweetheart, ha?
4: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
5: Bilunga Gold, hantog garden.
6: Gano po?
5: Eh, murag din naman ko kalakaw kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
6: Ang imuhang tiil.
5: Ang imuhang tiil ko.
6: Oo.
5: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong nag-isanyos pa ko, polio ko.
6: Oo.
4: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:36 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tuding sa atong mga balidang probinsyal karong buntaga. Dugang tuding sa atong mga taho karong buntaga. Luksuhan ta karon ang taho gikan ditong bahina sa may Davao Region.
1: Tinig ng Kanayunan.
0: Sigpaw ang magtiayong nga giila isip high value target na pinagi sa gikasang nga drug bypass operation sa Philippine National Police sa Drug Enforcement Group Special Operations sa 11. Alas 2:30 sa hapon ni adtong adlong Biyernes sa Puroka 11, Bestamar, Barangay Ilang, Davao City. Matud sa pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Di Sancho Pante sa PDEG office, giila ang mga dinakpan nga si alias Yoyo og alias Marie, 29 anyos, pulos mga mulubyo sa maong lugar. Nasairan nga nakuha gikan sa mga dinakpan ng 4 kadagkong pakete sa lain tulo ka medium sizes nga ginudahang shabu nga abot sa 120 grams nga balor 816,000 pesos. Sa karon anana sa PNP Custodial Facility ang mga dinakpan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:37 Philippine Standard Time. Sa dugang at tudling sa atong mga taho karong buntaga, alang sa atong balitang probinsyal gikan gihapon didtong bahina sa may area sang Davao, mipyait na karon ang mga hog raisers sa Davao Region gumikan sa pagkabarato sa presyo sa baboy taliwala sa gamahal nga presyo sa pagkaon niini. Ang presyo sa baboy mukabat sa 130 hangtod 150 pesos lamang kada kilo. Gani gibudyag sa National Livestock Program Coordinator Department of Agriculture 11 nga maong problema dili lang sa rehiyon apan sa tibuok nasod. Sumaan ni Dr. Carl Lawrence Pineda sa National Livestock Program sa DA 11 nga ang nag-unang rason sa maong problema mao ang pagdagsang sa imported pork products nga mukabat sa 120 hangtod 150 kada kilo. Samtang lain sab nga rason mao ang pagpahimulos sa mga negosyante sa presensya sa African swine fever gumikan na gihadlok matud pa ang mga raisers nga base na dili na mahalin ang ilang mga baboy tungod sa maong balatian.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:38 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang sa dugang at tudling sa atong mga taho gikan Davao Region gihapon, hugot nga gikun din na sa Kapalong Municipal Police Station ang nahitabo nga pagpamusil sa usa ka rider nga nagsangpot sa pagkadisgrasya niini gabi ini adtong adlong Sabado sa Panabo Tagom Circumferential Road sa Barangay Luna, Kapalong Davao del Norte. Matod ni Police Major Brial Patalinghog, ang hepe sa Kapalong Municipal Police Station, mas gipakusgan karon ang seguridad sa lungsod ingon man gipalapdan ang investigasyon aron mailhan ang mga sospek sa maong pagpamusil aron makabot sa bigdima ang hustisya. Nasairan gikan sa investigasyon nga ang bigdima mao si alias Noynoy, nagmaneho sa motor kauban ng iyang igsuong nga babae apan kalit kining gitiro sa sospek nga nagsangpot sa pagkaumod sa motor. Nasairan nga nakaangkon ang bigdima og tulo kasama pinusilan sa lawas ingon man na nakahiagom sab og minor injuries ang mismong igsuong angkas ni ini.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:39 Philippine Standard Time. Samtang dugang sa mga tudling sa atong mga balita karong buntaga, dugang tudling sa atong mga taho karong buntag.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Atong luksuhan ang dugang mga taho didtong dapita sa may area sang atong luksuhan karon ang dugang mga taho didtong dapita sa may area sang Northern Mindanao. Samtang atong ginahulat ang signal gikan sa atong mga kaubanan, atong lakbitan karon ang dugang taho didtong dapita sa may area sang Bukidnon.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Diin asik pa ang tulo ka mga sospek, duha ka lalaki o sa kababay human na lambigit sa pagpangulata sa 48 anyos nga lalaki sa Barangay Penelayan na Quezon Bukidnon. Alas 3:40 sa kadlawon ni adtong o kagahapong adlaw kini ang sospek gitugyanan sa mga barangay tanod ngadto sa Quezon Municipal Police Station. Subay sa initial nga investigasyon, nag-inom ang mga sospek kung ang bigdima sa usa ka disco atol sa pista sa baryo. Sa pagpauli sa bigdima sa kaysa iyang motor, giingong gisundan sa mga sospek o gikulata gamit ang pinutol nga postes kawayan. Hinungdan nga nakaangkon na siyag samad sa nagkalailang parte sa iyang lawas o gida ngadto sa bahay tambalanan. Na-recover usaba sa kabulisan ang duha ka pinutol nga postes sa kawayan nga adunay mga lama sa dugo dito sa dapit sa insidente. Padayon ang investigasyon armatino ang motibo sa pagpangulata samtang ang tulo ka mga suspect anaa na sa kustodiya karon sa kapulisan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:41 ang atong oras, nagtanya karon og 5,000 pesos nga ganti ang barangay Liling ngayon alang sa bisan kinsa nga makahatag og impormasyon aron mailaog madakpan ang responsable sa tuyo nga pagputol sa linya sa tubig dito sa Lower Liling ngayon, Valencia City ni adto nga nakalabay nga adlaw. Suma sa barangay nakahatag og dako nga perwisyo sa mga mulupyo ang maong insidente tungod kay nahunong og nadaot ang supply sa tubig nga maoy nagunang kinahanglan sa komunidad. Sa pagbangona ni Kapitan Ray Bonilla, nagahangyo ang lokal nga kagamhanan sa publiko og silingan nga dapit nga makiga-coordinate gilayon sa barangay hall aron kung adunay nakasaksi sa maong binuhatan. Gilauman sa barangay nga pinaagi sa maong reward money, matabangan ang mga otoridad nga mapadali ang impormasyon o imbestigasyon o mahatagan gayog tinong silot kini nga mga responsable ni ining maong hinimuan. Samtang sa laing bahin og dugang tuling sa ato nga mga taho karong buntaga.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Ato nga dawaton karon ang report dito nga bahina sa maya area sang Pangel Bay ana sa linya ang atong mga kaubanan gikan sa maya Pangel Bay. Mga delegado sa 71 Mindanao Scout at Jamboree, dako ang pagpasalamat og galipay sa hapsay ug malampuson gayod nga pagpatigayon na nini. Sayron ta ang detalye gikan Joy FM Pangel Bay ana sa linya si Renza Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
6: Malampuson nga natapos ang upat ngadto sa lima ka adlaw nga 71 Mindanao Scout Jamboree nga gipegan sa Camp Obediencia Barangay Pindulunan sakop sa lungsod sa Lala, probinsya sa Lanao del Norte. Ibanaban ang halos mukabat 5,000 ka mga delegado gikan sa nakalain-laing lugar sa Mindanao ang mitambong og aktibong miapil sa mga kalihukan nga nagtumunga sa pagpalambo sa disiplina, pagpangulo o liderato, panagiusa, pagtinabangay og mga kahanas sa scouting. Nalipay usab og nalingaw ang mga delegado sa nakalain-laing outdoor activities, challenges o uban pang mga programa nga giandam alang kanila. Nahimo usab ang Jamboree nga nahigayon aron na magkahimamat og mapalig-on ang panaghigalaay sa mga scouts, scout leaders og education gikan sa nakalain-laing rehiyon. Dugang pa sa mga bisita, matupad daghang mga bisita ang natingala og sa kalagsik sa kalihukan sa katahum sa Camp Obediencia. Matupas bila ka mga delegado, wala sila magdahom nga adunay maanindot nga angayang campaign site og mahinahimutang matod pa sa hilit nga bahin lamang sa lungsod sa Lala. Pinagi sa mong kalihukan, mas nailan ang Camp Obediencia isip usa ka lugar sa Lanao del Norte nga adunay potensyal alang sa dagkong scout youth development og outdoor activities. Nagpasalamat usab si Mayor Angel Tatayab kaaban ang mga sangguniang bayan members sa papangunan ni Vice Mayor Limuel Bubongyab og apil usab si Lanao del Norte Provincial Governor Muhammad Khalid Mapuro ngadto sa tanang mga delegado, organizers, scout leaders, teachers, volunteers sa mga security personnel, medical teams o guban pang mga ahensya nga mitambong aron mahimong hapsay o malampuson ang maong Jamboree. Gidaygusab sa mga opisyal ang mga partisipante tungod sa ilang pagsalig sa kalinaw sa seguridad sa nasampit nga lugar. Bisan pa sa gilayon sa venue, wala silang magpanuko sa pagtambong sa pagpakita sa ilang suporta sa 71 Mindanao Scout Jamboree. Ang malinaon o gamalampuson nga pagpatuman sa kalihukan, giisip nga pagpamatuod sa maayong koordinasyon tali sa lokal nga pangagamhanan, Boy Scout of the Philippines, mga law enforcement agency, emergency response team, barangay official o komunidad. Gilauman, ang kalampusan sa Jamboree makatabang sa pagpalambo sa turismo o mas makapaila pa sa lungsod sa Lala, isip usa ka malinaon na mabiabihon o andam nga host sa dagkong kalihukan. Ang 71 Mindanao Scout Jamboree dili lamang nahimong selebrasyon sa scouting kundi usa-usab kadakong pagtatigom nga mapalig-on sa panaghiusa, pagpangulo o sa espiritu sa pag-alagad sa makabatanunan sa tibuok Mindanao. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Renzo Malinog, Joy FM, Pangilbe.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat gaubang Renzo Marino, standby lamang human na ining pipila sa kudlo tinining nga atong mga taho. Gipapalikon karon sa Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region kon PRO Bar ang pagpangandam niini sa luwas ug hapsay ug malinawon nga pagpadigayon ining pinili ay nga 2026 bar parliamentary elections. Gipangunahan ni Police Brigadier General Christopher Abesha, ang Regional Director sa PRO Bar, ang Regional Task Group meeting kagahapon sa Camp Brigadier General sa Lipada Pendaton sa Parang. Mitambong personal ug online mga opisyal ug key personal sa PRO Bar aron nga usa-usahon ang operational plan sa particular ang deployment intelligence led operation sa Police Community Relations Logistics ingon man investigasyon.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang formal nga gitahan sa Philippine Army ang pipila ka mga loose firearms ug mga bala sa ginpilgan nga turnover ceremony sa Municipal Hall sa General Salipada Pendaton na Maguindanao del Sur niadtong nakalabay nga adlaw. Gipangunahan ang aktibidad sa lokal nga panggamanan sa General Salipada kay Pendaton na katambayayong ang lain-laing ahensya sa gobyerno ug security sector isip kabahin sa kampanya batok sa pagkailap nining loose firearms. Lakip sa mga gitahan ang M1 Garand Rifle, M14 Rifle, Ingram Submachine Gun, unom ka RPG launcher, upat ka Uzi, kaya Z9 caliber .45, MAT-49, Smith and Wesson .357 Magnum, o usa ka shotgun, dungan ang mga bala. Sigun kang Lieutenant Colonel Raul Iscat, ang commanding officer sa 2nd Mechanized Infantry Battalion, importante ang padayon nga pagpakigtambayayong sa gobyerno, mga security forces o komunidad, aron kapungan ang mga krimen dala ni ining loose sa firearms.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang 30 anyos nga lalaki si Pao sa bypass operation sa Labinay, Uzamis. Atong siron ang detalye ni ini. Ana sa linya ang atong kaubang si Renza Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
6: Nang usa ka 30 anyos nga usa ka lalaki nga taga Matanog, Maguindanao del Norte, atong sa gipegang bypass operation sa Purukdus Barangay Labinay, Uzamis City. Ito nakalabay ng September 4, 2026. Gilang suspek nga si alias Jamel Minyo Kining Sidinte sa Barangay Matanog. Alas 9.30 sa gabi kaping kunggulang gilusa sa City Drug Enforcement Unit sa Uzamis City Police Station uban ang 2nd Provincial Mobile Force Company. Ang operasyon kinikabahin sa palayong kampanya batok sa illegal nga druga. Narecover gikan sa suspek ang siyang gagagmayng potos nga gituho ang syabo. Lakip ang usa ka sachet nga napalit sa forsoil buyer. Nakuhosap sa usa ka kaha nga sigarilyo ang giingong sudanan sa druga ug ang 500 pesos nga bypass money. Gihimo ang inventaryo sa presensya sa Barangay Labinay, Kapitan Lumakad, representante sa Department of Justice o mga sakop sa local media. Ang operasyon gipangunahan ni Deputy Chief of Police, Police Major Alfie Sabaduquia, ubo sa directing directed ba o pagdumala ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Mark Green Lagura. Ana nakaron sa kustodiya sa kapulisan ang maong suspisado samtang gipasakahan og kaso sa pagsupak sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Marino, Joy FM, Panggilbe.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Renzo Marino, gikan Joy FM, Pangal Bay. Samtang angon ang saka babayi ug usa ka lalaki human kining gitiro sa duha ka wamay lihing tulisan. Diyang gi-hold up sila sa Clemente Alinio Street, Barangay Rosary Heights 2, alas 3:10 sa hapon. Sa pasirunan nga taho, gikan sa Cotabato City Police Office nga matupagikan na sa bangko ang biktima sakay sa balhabal sa dihang gisundan kini sa riding tandem. Dahil nasab nga gitiunan og pistola ang biktima og pugsanong gikuha ang balor 134,000 kapin nga sapi. Aban na misukol matod pa ang babae hinungdan nga gitiro gini sa wala nga aping samtang naigo usaba sa liog ang iyang kaubang lalaki nga habal-habal driver. Dahil usaba gipangda sa bahay tambaran ng mga biktima para sa medical nga atensyon. Samtang ang mga suspek kahuman makuha ang kwarta dahil usab nga misibat papaingon sa Notre Dame Avenue sakay sa ilang motorsiklo.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Uhay tudling sa atong balitang probinsyal, hingkabsan sa iyang kinabuhi ang usa ka kanhing municipal councilor human madisgrasya ang ilang gisakyan na o gikaangol usab sa pasahero didtong bahina sa poblasyon na Santo Niño South sa Cotabato. Giila ang biktima nga nakabsan sa iyang kinabuhi si Ludim Bandada, 76 anyos kanhing municipal councilor sa maong dapit, samtang angol usab ang usa ka 27 anyos nga si alias KC. Sa imbestigasyon na sa kabulisan nga gikan sa Sorala ang gimaneho ni ining sakyanan nga Bongo yang nawad ang gini og kontrol nga misungag sa Center Island og sa poste sa solar light. Dali usab dayon nga gida sa emergency responder sa mga biktima sa bahay Tambalanan aban nabugtuan gayud sa iyang kinabuhi ang kanhing konsehal.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:51 kadto ang gilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga. Igala sa atong pagbalik ang mga balitang lokal human lamang ini.
7: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
8: Kasi dati, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? So every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
9: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
8: 7-in-1.
9: Tapos po?
8: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
7: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
4: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
10: Nina, dita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
9: Nagamintin kagapon sa Serpentina?
10: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Alas 5:53 ang atong oras, Philippine Standard Time. Karon sa itong mga development o mga panghitabo sa may Pipalma area. Anaa sa linya ang atong mabdi kong kauwan si June Villasoto.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Kapang June.
11: Yes, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Patay ang isang 27 anyos na lalaki na residente ng Pikit, Cotabato matapos siyang pagsasaksaki na alauna imedya ng madaling araw kahapon na sa Setyembre 6 sa harap ng isang bar o kilalang resto bar sa National Highway, Barangay Poblasyon 8, Midsayap, Cotabato. Batay nga sa investigasyon ng pulisya, madaling araw nang nagpang-abot itong biktima na nagmula pa sa Pikit, Cotabato at kinumprunta ang isang 21 anyos na empleyado ng nasabing bar dahil habang nasa kagitna na mainitang pagtatalo itong dalawa, itong 21 anyos na empleyado na nasabing bar na residente ng Barangay El Busyan, Midsayap, Cotabato ay biglang bumunot ng kutsilyo dahil nga pabor sa kanya ang nasabing sitwasyon dahil doon siya mismo nagtatrabaho sa naturang establishmento at inundayan ng saksak ang suspect na hindi nga nakapaghanda sa nasabing senaryo at tinamaan ang biktima sa kanyang tiyan. At dahil nga sa napakalapit lang din nila, no, stone's throw away sa isang ospital sa nasabing lugar, ay sinugod ang biktima, ngunit kalaunan ay idineklarang patay ng doktor dahil sa fatal wound ang kanyang tinamo. Agad namang naaresto ng Midsayap PNP ang suspect at lumalabas nga sa investigasyon na may nauna na palang alitan sa pagitan nitong dalawa dahil umano sa kanilang karelasyon. Ngunit patuloy pa itong biniberipika. Nakapit na ang suspect sa custodial facility ng Midsayap PNP at ngayong araw na ito ay inihahanda na ang kasong homicide laban sa kanya. Yan ang latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat ka ba nga June Villasoto, gikan na sa Pipalma area ning probinsya sa Cotabato. Samtang atong sayron karon ang mga pinakalahing presyohan karon sa nagunang panaliton dinhang bahina sa may Mega Market na asa linya ang atong kaubang si Tinig 30 Junior Rappi.
1: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
12: Mga katinig, presyo dinhi sa atong wet market para sa mga nagunang presyo sa isda o mga lain-laing seafood sa atong merkado. Sa mga isda sa lain-laing kadakon kada kilo, Matambaka 280-300 kada kilo, Galunggong 180-210 kada kilo, Tamban 140-150, Barilison 260-280, Barilis 280-290 kada kilo, Tuna Panga 220-230 kada kilo, Tuna Belly 260-270 kada kilo, Bangus 180-220 kada kilo, Tilapia 180-240 Pantat 240-250. Sa lain pa, Pasayan 360-400 kada kilo, Kasag 450-480 kada kilo, Alimango o Mud Crab 750-800, Pusit o Nukos na Gamay 160-180 kada kilo, Pusit nga dagko nga puti 280-300 kada kilo, Tahong 130-150 kada kilo, Imba o Clams 180-200 kada kilo. Ugmaw ka na mga presyo sa mga common isda o mga pagkaon gikan sa dagat dili sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kani si Tinig 30, Junior Rappi.
1: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat, Junior Rappi. Samtang importante ang padayon nga pagkita ng payayong sa PNP o katawahan araw malagayan ang pagkailap ng increment din sa lokalidad. Giawag karon ang publiko nga magpabiling magbinantayon o amping sa ilang mga puluyanan komunidad o pampublikong dapit aron nga dili mahatagag kahigayunan ang mga kawatan o mga tapuan nga magpaligayon ng increment. Gikan ayon sa Kinabahan City Police Office padayon ang pagpatuman sa mga lakang karong pang seguridad sa komunidad, tunghaan o gubang mga lugar nga ginadayon dayo sa katawhan. Gipapakusog usaba sa PNP ang Police Community Relations sa kung asa direktang nakiglambigit kini sa mga tinunan sa kapulisan nganha sa mga mulupyo aron nga masayran og matubag dayon ang concern na kalambigit sa peace and order.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Samtang giablihan ang aplikasyon alang sa mga kabataan nga gustong mamahimong kabahin ning fourth grader Cotabato Youth of Parliament usa ka platforma nga nagtumong maghatag og kahigayonan sa mga kabataan unan nga malangkob sa hisgutan o paghulma sa mga pulisiya. Nagasugod na ang aplikasyon gikan Setyembre 4 o gamudawad kini hangtod Setyembre 14 alas 11:59 sa gabi. Tumong sa GCYP nga mahatagan ng mga kabatanunan sa kagayon ng mapadayag ang ilang panglantaw o ingurman madapigan ang ilang posisyon makigdebate mulangkob sa konsensus o maglatag din ng konkretong policy proposal alang sa mga isyong nakapekto sa mga kabatanunan o ilang komunidad. Yawag ang mga kabatanunan may advokasya o interes sa public service o policy making nga gamito naman ang kahigayon na aron mamahimong kabahin ni ining maong programa.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:58 ang atong oras sa Philippine Standard Time.
1: Tinig ng kapulisan, tinig ng bayan.
0: Sa atong police report, sigpa ang usa ka 56 anyos nga lalaki sa ginpadagan nga anti-drug operation sa Brokdia sa barangay Poblasyon Carmen, Cotabato. Niadtong adlaw nga Sabado, sigon sa PNP, gipadagayon ang bypass operation sa mga tinunan sa Carmen Municipal Police Station Drug Enforcement Unit, katambayayong ang laing unit sa CPPO o Mobile Force Company, pagiglambigit usab nga na sa Padilla Regional Office 12, nakuhagikan sa maong dinakpan na ang ginadudahang pakete, unod ang ginadudahang shabu. Human ang operasyon na gipailan sa booking procedures o gidangad to sa custodial facility sa Carmen Municipal Police Station ang maong suspitsado.
1: Tinig ng kapulisan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:59 ang atong oras sa higala kadto ang gilangkuban sa atong mga unang hunat sa atong balitaan sa unang hunat sa programa nga Tinig ng Bayan karong adlaw, adlaw nga Lunes sa Petsa Asyate ng Buwan sa Setyembre 2026. Daghang salamat sa iyong pag-uban ngani sa atong turmanon. Siyempre, nganha sa atong mga silingan o mga taga-palamati din nga bahina sa may Northern Mindanao pinagi sa Joy FM Pangal Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Maadyong buntag. Daghang salamat sa iyong pag-uban ngani sa atong turmanon karong buntaga. Siyempre sa ato mga taga-palamati din nga bahina sa probinsya sa Cotabato. Gikan din sa 102.3 Joy FM Kidapawan City. Kini si Tinig 43 sa John Andrew Tabugok. Maayong buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
13: Anga, uy. Sa mukha ayo ang ganado capsule karon priba.
14: Ngano di ay pre?
13: mulahutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre, mapuhi pre.
14: Unya pre, imong gisuwayan.
13: Alangan pre, anga lagi, uki kaayo.
14: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
13: Ganado kapsul pre.
14: Sige pre, adto na ko, kay mo palit na ko ganado kapsul pre.
13: Ganado kapsul.
15: Sulayin ninyo naana sa mga butika. Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
16: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
17: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak ka ng kwan-kutsi na wala kutsiya.
16: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
15: If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home.
18: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Isayos ang ating mga orasan. 4 minuto na po makalipas ang alas 6.
15: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus.
19: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
20: Tinig ng Bayan.
19: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
20: Tinig ng Bayan.
19: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Maayang buntag mga katinig. Welcome to sa ito ang programa, ang Primetime Edition sa Tinig ng Bayan. Mga katinig, sa alam sa itong partner nga si Tinig 40, kini si Tinig 2 sa Romy Iluspa, makauban ninyo sa sulod sa isa ka oras nga ato ang pagprograma. Mga katinig, adlaw nga Lunes, first working day of the week na po, dog mga katinig, pizza 7 sa bulan sa Setyembre. Paspas kayo ang pagdagan sa panahon mga katinig o sa kadaghan sa mga panghitabo, dili na nato maapas o hisgot, no? O kay mga katinig, ang diha sa, for example, diha sa Caraga, sa Davao Oriental mga katinig, doon ay tulo ka mga main issues na gisagubang diha sa to ang mga katawahan na. Of course, appeal dre, na-revive na po katong problema nila diha sa risk coin. So, base sa itong monitoring, ASF, ka-problema po sila diha sa ASF, no? Kining sakit sa mga kahayupan mga katinig hangtod karon wala pa'y bakuna. Actually kining ASF nga problema diha sa Caraga, dugay na siya. Ang problema lang yun diha, dili gyud siya masulbad-sulbad, kaya of course walay for valid reasons, no? Walay klaro nga quarantine, no? Walay klaro nga quarantine facility. So, kabalo na ang local government units sa nga aduna na ni kailap nga ESF diha, apan na wala gihapoy wala gihapoy kanang decisive gyud nga gihimo, no? Para i-address kini. So, balik-balik ra gihapon kanang problema sa ESF diha. Now, sayod man kita nga kining mga kaigsuunan na to diya sa Caraga, biktima kinianing scam nga risk coin, no? So, adunay mga government officials, elected government officials at that, nga hangtod karon ilahang ginasingil, huy, asa na? Na yung mga istorya diha nga nagsugod gani dahil dali sa kining risk coin diya sa Caraga, usa ka madre nga igsuon po sa usa ka school official. So, another katulong issue diha mga katinig katong 300 million loan, no, nga ginasinggit sa mga katawhan nga daghan og mga opinion na nagaingon nga okay lang na basta klaro kung asa paingon. Aduna pa nagaingon nga sige pa magpangutang, biligya na po ninyo ang Caraga. Mga katinig, ang atong igsuon nga si Irwin Madhay medyo wala pa diha karon, no? By Wednesday, makauban na nato siya. Dito po siya Pangilbay mga katinig. Ironically, ay pani, mula uga in contrast ni siya. Kaya gabi ang pagpaningkamot sa mga local government units para ipromote ang ilahang turismo. Lately lang, ang mga, unsa to, kanang mutsa ng Pilipinas, Loy?
1: Mutsa ng Pilipinas.
0: Miss Philippines. Miss Philippines, no? In English na ito. Ang Miss Philippines candidate sa niadto diya sa Global Garden, sa Ascenso Global Garden, diya sa Hagunoy. Very panoramic ang view diya sa Huyuhoy, barangay Huyuhoy, no? So, anyway, mga katinig, usa tong palawig diha, nasa linya si Dr. Ilver Jane Ilver Jane Montañer sa Department of Education, Department of Health, naunsa naman taong ko, Department of Health, dali sa SOC Sergeant. Para ni sa kanang aduna sila yung mga immunization program nga pagahimuon na karong adlaw ba magasugod
1: 15?
0: Ha?
1: 15? September 15 magsugod.
0: So murag school based kini. But anyway, tungod doon si Dr. Montañer para sa mga detalye ni ani. Doc, magandang umaga. Welcome po sa Tinig ng Bayan.
2: Hello, President.
0: Doc, magandang balita dahil na bakit may Doc, medyo malakas ang monitor niya. Ah, okay lang ba? Ah, sige. Doc, pwede nyo kaming bigyan ng detalye nitong ating immunizations program. Ano ho yung mga ano i-immune natin at we understand that this is school-based.
2: Okay. Sa Dr. Jen, ngayon September 15 hanggang November 15, tayo po ay magpapagawa ng school-based immunization at ang papakilan sa ating mga learners. So, ang ating learners po na papakilan starting on September 15 ay ang ating grade 1 and grade 7 para mabigyan po sila ng protection laban sa tigas, tigas honey. So, bibigyan po natin sila ng MR vaccine at saka po yung ating pong protection laban sa tetanus at bacteria. Bibigyan din po natin sila ng TB vaccine. So again, for grade 1 and grade 7, this is irregardless kung nahantig na sila before, kung dati ng makina, bibigyan po natin sila at booster ng MR and TB vaccine. Sa atin naman po mga grade 4 senior students, nagbibigay po tayo ng isang dose ng human papilloma vaccine or HPV. And yung mga grade 5 senior learners na hindi po nabigyan ng HPV vaccine last year, bibigyan din po natin ngayon sa ating pasamawang school-based immunization sa buong Soxar General.
0: Yes, sa buong Soxar General, Doc. And you were saying, Doc, na ano, TD, tetanus diphtheria, at saka itong measles rubella. Pwede nyo maipaliwanag. These are, ano naman, medical terms. Pero in layman's term, ano po itong dalawang bakuna na inyong i-administer sa grades 1 to 7 learners sa Soxar Gen?
2: Sige po.
0: Kaya
2: ito sinabi po, ang ating bakuna ay grade 1 at grade 7 learners ay MR or ito yung measles rubella. Ating protection laban sa tatlong sa tigas at tigas hangin o yung tatawag po natin dermal measles.
0: Mm-hmm.
2: So ito naman yung bakuna na ibigay po natin is TB or tetanus diphtheria. Ito naman po ay isang booster doses natin against tetanus at diphtheria. So ito po yung mga sakit na ito kailangan po natin matitinan. Pwede pong apektuhan ang 7 to 16 individuals na mahina po ang immunity laban sa mga sakit na to. So kaya po kami sa Department of Health, katulang po ang ating Department of Education at ating mga health workers sa lahat ng mga LGUs natin sa Soxar Gen, is we are now intensifying informing every parent, every guardian in Soxar Gen. Ano yung bakit kailangan natin magbigay ng additional dose ng mga vaccine nito, lalo na ito is yung mga adoptions na nagsasabi. Kasi ito naman yung mga anak ng vaccine ng bata sa sila. Bakit kailangan pala tibigyan kayo? So ito po ay dagdag na protection sa kanila. Yung naman po ibigay po natin sa ating mga grade 4 at grade 5 senior learners. Yung naman din po is TB o yung protection natin laban sa cervical cancer. So, bakit po tayo nagpo-protect sa ating mga learners at yung grade 4 at yung mga grade 5 na hindi na makunahan last year? Ito po is prevention. Prevention na baka magkaroon po sila ng para po maiwasan magka-cervical cancer. So, bakit po ang aga natin magbigay ng vaccine ito? So, we are presuming ito po yung mga senior learners na ito, grade 4 and grade 5, wala pa po history ng sexual activity. So, kailangan po natin mapresent na magkaroon ng mga signs and symptoms ng cervical cancer. So, again, sir, ang ibibigay po natin for our grade 1 at grade 7 na learners, itong mga bakuna natin, yung MR, or the measles rubella vaccine, and TB, the tetanus diphtheria. And again, for our grade 4 learners, senior learners, at yung mga grade 5 natin, senior learners, ang dito natin na bakunahan last year ng HPV, ibigyan po natin sa yung CDC medication na magsisimula ngayong September 15 hanggang November 16.
0: Mm-hmm. Isang buwan po itong bakunahan po, pero ang target po natin ay mga eskwela at sa dinami-dami ng mga eskwela po, ito ba ay yung mga government schools lang o kasali na rito yung mga private schools na tinatarget nating mabakunahan?
2: Actually, sir, priority pa rin po natin yung ating mga public schools. However, yung itong mga private schools, yung gusto pong pabukunahan yung kanilang mga estudyante, pwede naman po, maaari po silang sumulat sa pinakamalapit sa ilang local government unit. And also, yung school po, susulat din po sa DepEd para po mabigyan namin ng allocation at mabigyan po ng grade kung kailan po yung babakunahan yung kanilang mga grade 1 at grade 7 as well as grade 4 at grade 5 in the grade.
0: Aha. Medyo malaki-laki trabaho po ito. Pero mayroon po ba tayong target as to ilang mga eskwela yung ating tinitingnan na ba ma-serve natin within a month?
2: Sa ngayon po, wala pa po kaming data sa Department of Health. Ongoing pa rin po yung some of the negotiations ng mga local government unit sa mga SBAs ng DepEd.
0: Mm-hmm.
2: So, sir, ito po hindi po sa isang buwan lang, hanggang November 15 po yung ating target. Dahil po, hindi po kakayanin ng ating mga health workers sa local government unit na sabay-sabay na babakunahan yung ating mga learners.
0: So, thank you po.
2: Ito po sa schedule sa ibibigay ng school yung magiging vaccination schedule po.
0: Mm-hmm. Thank you po sa correction. Hanggang November 15 pa ito. So, roughly around sa 3 months. But, just the same po, ilan po, kasi wala pa tayong figure kung ilan yung target natin ng mga magiging beneficiary nito. But as far as the count nung vaccine is concerned, siguro mayroon naman tayong data. Malamang sasabihin po natin yung ating vaccine ay sobrang-sobra or we have more than enough. But how many personnel ng DOH will be mobilized for this noble undertaking?
2: So, hindi lang naman po kami sa DOH, ay meron din po tayong ang ating pong mga health workers po sa lahat ng local government unit, kasi yung po ang ating mga human resource for health na na-deploy po sa lahat ng LGUs, at katulang din po yung iba po ating partners na mag-volunteer as part of the vaccination team. Lahat din naman po yung ating pong mag-vaccina, even our volunteers, at trained po yan kung paano po tama
0: ibibigay
2: yung mga bakunang para sa
0: school-based immunity. Mm-hmm. Dok, bakit school-based yung bakit hindi natin immobilize din yung ating mga barangay health centers vaccination program na ito?
2: Bakit school-based? Pwede naman, ang project ako doon is yung ating mga learners is nasa eskwelahan. Sa mga touch-up na mga vaccinators naman po, sasabihin yung mga CDC na bakunahan, pwede naman po namin bakunahan sa mga health center or mga identified vaccination sites. As long as sir, yung learners natin na babakunahan are only based grade 1 and grade 7 for MR and TB. At saka grade 4 and grade 5 senior learners.
0: Mm-hmm. What about those who are not in school?
2: Sa ngayon po kasi, yan pa po yung ating kampanya, CBC Nutrition for our learners. Pero sa mga darating na mga kadakol, tayo po ay magsasagawa din naman po ng mga out-of-school na mga vaccination. Sa ngayon, sir, yung pinaka-importante po namin, out of routine po ating mga routine immunization na binibigay sa mga sanggol hanggang sa sila po ay tutuntong ng 1-year-old o sa mga hindi po na kumpletong bakunahan at 1-year-old, sila po ay pwedeng bigyan ng ating mga routine vaccine gaya ng Delta, oral polio vaccine, protection din laban sa measles,
0: Aha. Itong mga vaccines po na ito ay matagal na pong talagang binibigay ng gobyerno. Wala bang bagong bakuna na i-offer ang ating DOH sa bakuna na para pansug po dito sa mga bagong mga sakit na bago lang din umusbong?
2: Sa ngayon po, pinag-aaralan pa po ng ating mga experts, katulang po ang DOH at yung ating pong WHO, UNICEF at isa pa po ating experts. Isang mga posibleng mga bagong bakuna na ating pong ibibigay protection laban sa mga sakit na umuusbong ngayon. Ang pinakabalita rin po is kailangan din po natin maisiguro lagi po tayong healthy, tama yung ating nutrition at saka po umiwas ng mga lugar na pwede naman na pwede po tayong mahawa o makahawa.
0: Kasama po ang ating mga sister station, naririnig po tayo sa Regions 9, 10, 11, 12 and BARM. Now, is it correct to presume na itong programa ng immunization ng Soxagen will also be or is also happening among all other regions in the country?
2: Yung ating school-based immunization, mauuna po ang Region 12 na magpapagawa ngayong September 15. Kasi hindi sa region po spreading sa iba natin region, depende na po kung ano po yung kanilang napagkaluhan at na-approve sa spreading. Pero tayo sa spreading, magsisimula na po tayo ngayon September 15.
0: Mm-hmm. Special talaga itong Soxagen ba? Maraming salamat, Doc, sa mga binahagi niyong impormasyon at sa panahong binahagi din ninyo sa Tinig ng Bayan. Baka may mga ano po kayo naisip parating sa ating mga katinig na hindi po namin naitanong sa inyo.
2: Sige po. Yung po yung iba po tayo, ikukulat ko lang po, umauna po tayo yung magbabakina sa Tinig-Tinig-Tinig. At pwede po, pwede na po magsimula lahat po ng mga region sa Mindanao starting this month hanggang December. Para po mas maganda po ating implementation, magsimula na po tayo, magplano para po mag-umpisahan natin ang maaga yung school-based immunization. So the school-based immunization all over the country po yan, mauuna lang po tayo because sa ula po tayo nagplano magkasagawa ng school-based immunization. So sa lahat po ng magilang, guardian, at sa lahat po ng nakikinig, supportahan po natin at bigyan po natin ng karapatan ang ating mga
0: maraming salamat sa inyong panahon na at sana'y hindi kayo magatubiling magbigay muli ng inyong panahon sa future.
2: Yes, sir. Thank you so much sa lahat. Thank you, sir, sa pagbibigay po ng panahon sa amin yung mga tima. Gusto namin, ano yung magandang balita na protector sa ating mga tima.
0: Maraming salamat din po, Doc. Si Doc Edver Jane Montagnier ng Department of Health sa Region 12. Mga katinig, tama, adunay mga kaigsuunan na ito, mga ginikanan, ang aduna pa yung mga apprehension sa aduna pa yung mga kabalaka ni aning vaccine, no? O ang uban, aduna pa yung mga refusal, but this is a project, matod pa ni Dr. Montagnier, this is a project of the government that it has been doing the past 15 years. So, ay magkadlok, no? Dapat lang magpa-immunize kita. Daghan na kayong mga immunization karon, daghan na kayong mga vaccine na karon. Pwede na gani magpa-vaccine kining para dili ka hilantan for 1 year, dili ka trangkasuhan for 1 year. Nanay nga na nga mga vaccine. Adunay mga specific vaccines pod. Og nga mention ni Doc ang isa ganhi kanang para sa mga cervical sa to, itchos basta sa mga kababaihan. Nindot ne kay ang ato ang region. What is important?

ang katawan sa tuang mga nagkadaiyang rehiyon, no? So mga katinig, isa atong gisgutan ganiha katong 300 million loan diha sa Caraga sa Davao Oriental, no? Ang mga tao hangtod nga dili kini mahatagan og insaktong kasulbaran or katumagan, magpabili nga magsigig pangutana ang mga katawhan kung asa padulong ning kwartaha, og magpabilin silang madudahon. Now sa kung dili po dito bagon sa mga ano kanang official nga maogyoy na sayod sa ilang pagpangita og mga tubag kining atong mga katawhan, basig adto ni sila mga kita og tubag sa kanang less informed or not even informed, no? So dili mahatag ang saktong katubagan. Therefore, it is incumbent upon the local government officials sa diya sa Karagang, ipasabutin taon ninyo sa katauhan. I suppose there will be public hearings about this, and if adunay mga public hearing, kamo po nga mga katauhan, tambungin ninyo. Kay importante kayo nga kamo masayod unsay dagan sa inyuhang gobyerno o unsaon paggasto ang inyuhang mga salapi nga inyuha na mga taxpayers' money. Dito sa Pangil Bay, mga katinig, grabe bitaw diha ang gihimo sa ano, gihimo sa grabe ang pag-flourish sa ilahang tourism industry. Congratulations buod kay not only the private sector kundi grabe ang institutional support sa ato ang gobyerno dihan dapita niining kuyanap kuyanap kay daghan, no, ubay-ubay mga tourism projects diha, ug ang nakanindot kay kining mga tourism project diha tungod kay inabagahan sa gobyerno, dili mahal, no, barato. Kay matud pa nga nung unsaon nimo ng dakong kwarta, mahal nga singil kung wala po'y muadto diha sa imuhang mga tourist destination. Mga katinig diri sa Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao, daghang challenges, no? Kaya nagapadayon ang campaign period, ha? Og naana sa home stretch because by September 14, no? By September 14 na election na sa first parliamentary election that will happen in the country. Og diri kini mahitabo sa Bangsamoro Autonomous Region kay parliamentary system ang ilahang governance nga gipili diha. Og kining parliamentary system nga governance, mga katinig, is a product of long years of peace negotiations between the government and the Bangsamoro people representative. And we have always been saying nga kining election part kini sa deliverable sa government na diha sa peace agreement or comprehensive agreement on the Bangsamoro nga gipirmahan sa gobyerno og sa Moro Islamic Liberation Front. There have been a number of peace agreements that the government signed with the Bangsamoro people in the past, no? Kung include na to mga history, naapil ka itong mga ginagmay nga mga agreement nga locally based, no? Base og dili na muubos sa 1,000 mga agreement sa ang gipirmahan between the government and the Bangsamoro people. And in the every ano peace agreement that the government and the Bangsamoro people signed, obviously hangtod karon wala gyud masulbad pa ang problema sa Bangsamoro people. Kadtong gipirmahan sa gobyerno with the Moro National Liberation Front, gihingan nila og final peace agreement. Only to find out that ang final peace agreement ay dili pala ay final. Kaya na ay musunod pa nga another agreement, kuning comprehensive agreement on the Bangsamoro. So, kining comprehensive agreement on the Bangsamoro, will this be final? Will this eventually solve the problem of the Bangsamoro? Looking at all indications that we see today, murag dili. We hope it will solve the decay.

0: It's all the problem of the Bangsamoro people, which is of course founded on the neglect by the national government sa una nga panahon sa history, no? But I don't think this will, looking at all the indications, I don't think that this will solve the Bangsamoro problem. Nga no, mag-election na sa BARM. Unya, mag-election sa BARM, no? Kining mga magkauban diya sa ilahang partido sa una or kining kalihukan, kining Moro Islamic Liberation Front, naglaban-laban sa politiko karon. BUJP na ay federalist, kining BFP, Bangsamoro Federalist Party, which is a party of the president, no? Kining federalista. Now, kining BUJP is an MILF, or organized party, kung ado na may national party nga nag-support ni ani, we have yet to know. But what is apparent, what is klaro, nga kining mga MILF naglaban-laban ni sila karon, gani aduna na attempt to quote unquote assassinate Abdul Rauf Makakwa, kining incumbent OIC chief minister sa BARM, no, og dati nga chief of staff or military chief ni sa Moro Islamic Liberation Front, og karon kalaban niya katong chairman sa Moro Islamic Liberation Front na si Muhammad Alhaj Murad. Dili man siguro gid kalaban, but of course they are running from different political parties. So dili na mao ang dako nga question, mga katinig. Ang dako nga question nga ato ang nakita diri sa election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. While nagaingon ng Commission on Elections sa nga ginatuman gayod sa mga politicians ang mga election laws, no, mga katinig, adunay usa ka kong challenge diya nga I doubt if ma-implement ka na, no. I am not discounting ang kapasidad sa atong law enforcement agencies, but mga katinig, usa kadako kay nga hagit diha sa BARM pa ang pag-implement ni aning election ban. Of course, appeal diha kadtong mga tarpaulins nga ang say wala gatuman sa standard sizes sa og appeal po diha kadtong placement, no, namang yung mga common poster areas sa pagpanahon sa election, and usa ka challenge na because nagtuyok ta bago lang diha sa BARM, some portions lang of BARM. Pero mga katinig, gabi, bisag asa lang ang mga posters. But kung atong tanawon as far as BARM is concerned, kanang common poster areas nga wala matuman is a minor lang nga problem compared to, wala ta nag-ingon nga minor nga, dili ato lang pasagda na. But in relation to another bigger problem, gamay rigid ka ayun na. Kaya ang pinakadako nga problema, saka pinakadako nga problema diha, mga katinig, in every election na yung itawag na ito o firearms ban, no? Bawal magbit-bit o pusil, no? Bawal magbit-bit o pusil. Ilabi na kung walay lisensya, walay permit to carry, bawal gyud na sa BARM. Pero unsaon nato ni, unsaon pag-implement sa atong mga kasundaluhan, kapulisan, sa ato ang COMELEC kining firearms ban, no? Kaya mga katinig, ang problema mong gudari kaya ang kining gitawag og decommissioning process. Kining decommissioning process, mga katinig, mao kini katong part sa peace agreement between the government ug the ug MILF nga nagaingon nga ang adunay certain number of former MILF combatants nga i-decommission, kuhaon ng i-surrender lang ilang armas, and then after surrendering their armas, atagan sila og cash nga pangkabuhayan nila. And kining decommissioning mga katinig, ang uban dali, i-integrate sila. Wala pa rin isgutan na yung integration. No? So decommissioning pa lang. But eventually, some of them will be integrated into the Armed Forces of the Philippines or the Philippine National Police, which is a similar pattern sa nahitabo sa peace agreement between the government and the Moro National Liberation Front ni Nur Misuari. So, mga katinig, tungod kayo wala pa na human ng decommissioning, daghan pa ang mga Moro Islamic Liberation Front fighters ang nagagunit pa og armas. And sad to say, though ang atong nakita nga mga public display of power and armaments, no? Pero nahitabo kini diha sa kampo mismo, sa Moro Islamic Liberation Front, diha sa Camp Darapanan, sa Simway ni mga katinig, no? Now, ang pangutana na COMELEC, tungod kay nag-display sila og armas diha sa field, gaw na picturean, kuan ba ni, wala ba ni nag-violate sa kanang election laws, no? The fact nga instrukto man kaayo ang ato ang Commission on Elections sa pagpatupad ni aning firearm ban, no? Ang pagbawal sa pagdala, pagdisplay og mga hinagiban ba itawag nato na sa Bisaya, basta mga armas de fuego in public. And nganong gibawal ni? Nganong gibawal ni mga katinig, dili lang for the purpose ni of ensuring a peaceful elections. Peaceful conduct of elections. Gibawal ni mga katinig primarily because dili maayo nga ang resulta sa election ma-influensyahan ni ani. Kaya siyempre, adunay mga politician, adunay mga nagadagan na kandidato nga of course pwede nilang gamiton kini, no? Not necessarily gamiton na isa pagpangharas, but the a mere display of armament sa daghan ng mga tao, pwede nin siyang mo mag-show og kahadlok, though anad naman ang ato ang mga bangsa Moro ng mga kaigsuunan niya ng mga armas nga anywhere, no? But yeah, we were saying na this is indeed a challenge. Dako kaning a challenge, no? Dili lang sa COMELEC, paningkamutan nato nga makahinabi ang Commission on Elections sa mahitungod ni ana mga katinig para ato mismong madungog gikan sa ilaha kung unsaon nila pag-address kini. Makaya pa ba nila ni or unsa ba dawaton na lang nila ning kamatuoran? But of course, being a community of laws, dapat ato yung ipatuman ang balaod, mga katinig. Karong adlaw, mga katinig, mag-resume ang impeachment trial batok ang Vice Presidente Duterte. Ato ka ng hisgutan, humaniining atong pipila ka mga pahinumdum.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
4: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ako, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
1: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
5: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good. Okay magod akong lawas, kani ako mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, manginom na nagula akong banana. Pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Tinig ng Bayan!
0: Welcome back mga katinig. Mga katinig, ano maning? Okay. As promised mga katinig, may makakausap po tayo tungkol po dito sa issue na ating pinag-uusapan before tayo nag-break mga katinig. Ito po ay ang mga challenges dyan sa election, upcoming election sa ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Nasa linya po si Attorney Una Caritos. Magandang umaga po. Welcome po muli sa ating programang Tinig ng Bayan. Attorney? Yes, Attorney. Anyari. Let me try to hindi ko talaga forte itong magkulikot-kulikot dito. But anyway mga katinig, 44 minutes na po ang makalipas ang alas 6, attorney. Aha, wala akong marinig eh.
7: Hello, attorney.
8: Wala po akong naririnig.
0: Ay, okay. Hindi niya ako naririnig. Saglit, okay. Hindi ko rin siya naririnig. what about this time, attorney? Hello.
8: Hello, good morning.
0: Ayun. Bye. Yan ang may kasalanan. Anyway, welcome po sa Tinig ng Bayan. Magandang umaga po.
8: Magandang umaga po, Sir Romy, at magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood.
0: Kumusta naman po kayo? Papalapit na ang eleksyon. I think 1 week na lang po ba ang campaign period na titira? Ang eleksyon is...
8: Opo, hanggang lang po. Nasa last stretch na rin po tayo ng training na ating mga observers. In fact, nasa Bunggao po ako. Shout out po sa mga volunteers po ng Lente sa MSU Tawi-Tawi at Track. Patapos na rin po ang voters ed natin. So talaga na po tayo, giving up for election day monitoring natin. At yung pagtatapos rin po na ating observation sa campaign period.
0: As of the moment, attorney, medyo mahaba-haba na ang biyenahin ng kampanya po ninyo dahil wala pa pong postponement, ilang beses postpone ng elections, but even before the first postponement, ang effort po ninyo, mga pagsisikap po ninyo ay nag-roll na, ongoing na. But as of this stage sa election period, ano pa po yung mga nakikita niyo mga challenges? Hello?
8: Nawawala po talaga si Sir Romy.
0: Aha. Loy, pakiano daw. Nawawala eh.
8: Ayan. Wait, yeah. Ano po? Bumalik po kaya.
0: Yes. Yeah. I was saying po, matagal na po kayong nagtatrabaho. Paghahanda sa taong bayan dito sa upcoming first parliamentary elections. But as of now po, ano pa yung mga nakikita niyong challenges? Nawawala eh.
7: Mag-redial tayo.
8: Ipad lang po ako ng pesto.
0: Aha, sige daw po please. Sorry po sa mga technical glitches. This has something to do with the signal po ninyo. Nasa isla po si attorney uh, una. At what about this time?
8: Sir, may medyo mas clear po ngayon. Pwede po bang paulit?
0: Yeah. I was saying na matagal-tagal na mawala. Hello? Attorney?
8: Yes po. Yes,
0: okay. I was saying po na matagal-tagal na po kayo dyan sa BARM para po dito sa voters education at ilang beses ang na-postpone ito. But as we speak today po, ano pa yung mga nakikita nyong challenges na maaring kakaharapin ng COMELEC, ng mga watch, Apple watchdog, ng law enforcement dyan sa election sa BARM?
8: Ang ano na lang po talaga ang number one challenge ngayon on election day, lalo na po ng COMELEC at ng security forces natin, ay yung peace and order situation po. Kasi ang lahat naman po ay naghahangad na walang mangyari. Imposible pong walang mangyari, pero hindi naman po ganun kagrabe or ka-major yung mga pwedeng mangyari sa darating na Lunes. At ang ano po natin is huwag sana na ma-impluensyahan or masyadong takutin ang mga tao sa darating na Lunes sa kanilang paboto. Kasi yan naman po yung mga ini-expect natin na baka may mga ilang pong mga grupo or ilang mga personalidad na pipigilan pong bumoto ang ating mga kababayan or itatry pong impluensyahan sa pamamagitan po ng pera, ng pananakot o ng pagbibigay ng serbisyo o programa galing po sa gobyerno.
0: Mm-hmm. We can only hope and pray, attorney, na hindi naman mangyayari yung mga iniiwasan natin. But, attorney, more than the pera, more than the money, no? Na maaring maglilipa na isa pong nakikita natin na correct as if we are wrong, no? Isa nakikita po nating malaking challenge dahil merong firearms ban, but ang challenge dito po ay paano po ito i-implement ng ating security sector, and especially sa konteksto na yung decommissioning process ng Moro Islamic Liberation Front has yet to be concluded, and may mga nakikita na tayong mga political gatherings na mayroong open display of firearms, hindi lang basta firearms but mga high-powered firearms, though this may have happened in so-called MILF camps, but MILF camps, as we all know, are also community of voters.
8: Opo. Ayan po, malaking challenge po yan sa COMELEC. Alam po natin yung binabanggit yung Sir Romy, at yan ay nag-iintay pa tayo sa COMELEC kung ano yung magiging statement nila. Kasi ang general rule naman po in any election is bawal po kayong magdala, mag-transport ng baril unless may exemption po kayo. Kahit meron kayong license to own and possess and to transport. Pagpasok po ng election period at nagkaroon na po ng gun ban in implement ang ating Commission on Elections, ay dapat magkaroon ka ng exemption kahit may lisensya ka or may permit. So, yan po ay challenge sa comment. Naiintay po natin yung statement actually ni Chair Garcia, lalo na po kung ano po yung masasabi niya tukol po nga dyan sa sa ganyang sentimento na marami nga po nakita na may mga may possession at meron po mga may hawak ng malalaking armas, mahabang armas, nung nagkaroon nga po na assembly ang biyak ng isang araw.
0: Mm-hmm. So you also recognize it as a challenge, attorney, because if money can influence the voters, mas lalo na ang baril.
8: Opo, kasi ano po yan, ang baril po, kaya nga po pinagbabawal yan sa loob ng mga polling stations natin, yan po ay nakalagay sa ating Omnibus Election Code. Kasi ano po yan, nakakakos ng pangamba or agam-agam sa ating mga butante. Kahit dala-dala lang yan o nakasakbit sa hips po ng may-ari, ay yan po ay nakakakos ng takot sa ordinaryong tao, lalo na po sa mga butante sa loob ng mga eskwelahan po natin.
0: Mas lalo kung open display.
8: opo. Kaya po bawal yan. Kaya kailangan talaga may statement. Hopefully tayong marinig kay Chair Garcia kung ano po ba yung nangyari nitong sa assembly po ng DIA.
0: Mm-hmm. But as far as Lenti is concerned, wala po ba tayong pinalabas na parang statement about it? Parang appeal for the armed men in general, hindi lang sa MILF or mga, kasi alam natin sa Bangsa Moro, almost if not 100%, palagyan lang natin 99% of all households mayroon talagang armas. On your side as an election watchdog, wala ho ba tayong apila na inilabas sa patungkol rito, or would you like to make the appeal now?
8: Ngayon po, Sir Romy, kasi parte naman po lagi yan ng ating call sa ating iba't ibang stakeholders, lalo na po sa mga kandidato, sa kanilang security forces, sa kanilang pong security personnel assigned sa kanila at sa ating COMELEC, na malaking bahagi po ng maayos at malayang pagboto ay yung hindi po talaga paglabas ng mga armas o yung pag-control po sa paglabas ng armas. At yung pong nangyari ng isang araw ay mag-create po yan ng ng tanong sa ating mga kababayan, sa atin po, lalo na bakit nagkaroon ng ganong sitwasyon o nangyari po yun. Kaya kailangan po talaga ay makarinig tayo ng eksplanasyon kay COMELEC. Ayan naman po ay lagi po sa nangyuna si Chair Garcia kung ano po ba yung nangyari ng assembly po ng BIAC. And at the same time, kung meron po ba silang gagawin pagdating po, if ever may violation na makita sila doon po sa nangyaring assembly.
0: Mm-hmm. Attorney, we wouldn't like to be cynic, but kung itong ang common poster area sa sizes ng posters na ginagamit ay hindi na ipapatupad ng Commission on Elections, how much more dito sa pag-control nitong mga baril na ito?
8: Kaya po mahalaga po ang force multipliers na nanggaling po sa iba't ibang region, kasi ang preparation po na COMELEC ngayon ay hindi lang po yung mga preset na mga kapulisan at kasundaluhan sa region. Kaya nanghingi po talaga sila ng tulong sa iba't ibang katabing region ng BARM para po ma-augment yung mga bilang o numero ng mga polis at mga kasundaluhan sa region. Kaya malaking bagay po yan yung mga galing sa ibang region, kasi adli-tadli po talaga sa dami po na dapat bantayan ay malaki po yung responsibilidad at yung trabahong gagawin si COMELEC. At ano na rin po siguro, Sir Romy, panawagan natin sa ating mga kababayan na nakikinig or nanonood sa programa natin ngayong umaga. Kung meron po tayong nakitang ganyan o naobserbahan ng mga kakaibang kilos o mga tao sa ating komunidad na may bigla dumarating at may mga nakasukbit na baril, kung kaya po natin mapicturan, mavideohan, napakaganda niya po, napakaganda po niyang bagay, at yan po ay padala natin sa COMELEC o kahit po sa aming salente para makatulong po kami sa documentation at pagre-report sa ating Commission on Elections. Kasi hindi po lahat ng lugar sa Pilipinas ay sa lugar sa BARM ay mababantayan. Kaya po lahat tayo, kahit kung meron po tayong pagkakataon at hindi naman po dangerous o hindi po delikado sa ating pagkatao, ay baka pwede natin i-videohan o i-document ng mga ganyang pangyayari.
0: Mm-hmm. Maraming salamat po sa napakahalagang panahon po ninyo. Pero bago po namin kayo bibitawan, tatawagan po kayo ng ating manager na si Loy Rosario kamamaya po off the air, dahil may initial discussion sa po kami dun sa nabanggit nating posibleng partnership in a blow-by-blow election coverage sa come September 14 po.
8: Po, Sir Romy, wala pong
0: ano ba? Mm-hmm. Again, maraming salamat po. I hope you will extend a similar courtesies next time.
8: Opo, maganda. Bago po ulit, Sir Romy, at sa ating lahat ng mga tagapakinig at tagapanood.
0: Mm-hmm. Yun po mga katinig, ang tinig ni Attorney Una Caritos. Tama ba? Aha. Mga katinig, 56 minuto sa po makalipas ang alas 6, o doon ay nagmintas ang kaupos ang ato ang oras, mga katinig. Padayon natong hisgutan katong pipila ka mga issues ang atong ginatubang karon kay mga katinig. Karong adlaw magapadayon ang impeachment trial batok ang Vice Presidente Duterte, kinsa kaha kadtong ilang ipresenta ng mga witnesses sa pagkakaroon. But ang pipila ka mga nakabinbin nga dapat nilang ipresenta diha kadtong usa ka COA auditor o kadtong si Edward Fajarda nga dugay na unta ning gipresenta apan mga katinig sa kasamaang palad na admit siya sa hospital. So matod pa tong niaging hearing nga ang independent or ang doktor diya sa Senado ilahang gipadala para i-check kung tinuod ba nga si Fajarda ay dili pa pwedeng matubang diha sa impeachment trial, and the Senate physician nagaingon nga pwede na barring complications pwede na siya i-present. So we don't know, but isa siya sa mga gina-expect nga wala pa na i-presenta o kinahanglan ma-presenta si Fajarda. Kay si Fajarda, kung kadtong si Gina Acosta mao ang disbursing officer sa Office of the Vice President, kining si Fajarda, mga katinig, siya pod katong disbursing special disbursing officer diha sa DepEd sa panahon ni si Vice President Sara Duterte anaa pa sa DepEd isip Department Secretary. Mga katinig, gabi na matters have complicated sa kinabuhi ni VP Sara Duterte, because while na siya giatubang impeachment case diha sa impeachment court sa Senado,

0: Okay, nag-ato bangog impeachment case nga to ang Vice Presidente diha sa Senado, which is already naana sa ikaduha nga articles of impeachment, upat kini ka articles of impeachment gi-file kaniya. Duha na ang ikaduha na kining gina ano taral karon, no, ginalitis karon, og diri sa ikaduha ginatanaw sa impeachment prosecutors sa nga nagikan diha sa Kongreso nga mahuman nila kini by September 9 ang target nila, September, that is 2 days ano 2 days away. So kung mahaman ninyo mga katinig, ganun na pa yung ka impeachment articles o ginahuna-huna na. Doon na yung mga news na ginahuna na sa prosecutors nga i-drop ang isa sa upat ka mga articles of impeachment. So while ongoing kining impeachment trial mga katinig, doon na po yung kaso nga gisampa diha sa regular court, batok ang Vice Presidente kining grave threat mga katinig. Actually originally kining grave threat o inciting to sedition batang korte nag-drop katong inciting to sedition leading to the issuance of warrant of arrest against the Vice President. Ang nag-issue dahil sa iyahag warrant of arrest murag ka-assist niya sa fraternity. But of course, basta sa balaod, walay, ano ni, walay kinikilingan. Congratulations dahil ka ng husgado nga nag-ano, kaya wala siya nagpadala sa ilahang pagka-sisters in ano. Fraternity. Mga katinig, as to whether or not tama ba ang pag-aresto kay VP Sara Duterte politically, well, maningkamot kita sa sunod na itong mga panagsibya nga makakuha o mga political analyst para hisgutan nato ang mga implications ni aning pag-file o kaso against Vice President Sara Duterte. But as of the moment siguro, if this is only an unsolicited suggestion, ang ato ang unsolicited suggestion for the Vice President is mangita siya o kanang stress or anger manager. So usually na yung mga eksperto ni Ana nga pwede niyang istoryahon para i-manage o nga makontrol niya ang iyahang anger. Kaya it's not it is not helping her, especially kung naasa publiko like what have happened niyaning pipila ka mga adlaw sa dihang niadto siya diha sa korte para mag-file o piyansa. So mga katinig, wala na mag-shot si VP Sara Duterte, pero nag-aingon ubang mga legal minds nga dili na siya necessary nga mo mag-shot. Though of course nagdaghan pug mga kritisismo because kung dili man siya legally gimando gyud, mauna niya siyang practice, no, mauna niya ang protocol sa ato ang pulis kung nai-aresto ang yagi siya og mag-shot. But the president didn't, the vice president, I mean, wala siya niyagi ni ani. So it is not an issue for us kung muagi ba siya, kinahanglan na ba siyang muagi or dili. But mind you, someone out there, especially katong naa sa mga social media, mga bloggers kunuhay, someone out there will always come out with their own depiction of the arrest of the Vice President. Og nahitabo na ganina. Anyway mga katinig, wala na gito'y oras sa ngalan sa itong kauban na itong partner Tinig 40 Ruby Padilla Season, kini si Tinig Dostrom Ilusfa, nagapasalamat sa iyong pakiguban ka na mo o nagaingon nga unta sa tanang higayon Lunes hangtod Sabado alas 5 hangtod alas 7 sa buntang mag-uban-uban kita dari sa ito ang programang Tinig ng Bayan. Apan ayaw ka mo paghawa kay musunod dayon ang atong alas 7 balita kauban si Ka Loy Rosario.
1: Nahamis na ang kotis ug nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
2: Katong whitening soap gani Yaki, gi-try na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga ang katol-katol gi sa akong dawas nga nang sa man to na ko nakuha. Gisabunan pud na ko ato niya. Nawala siya. Antud karon gamit.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, kasweet ba?
3: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
3: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
4: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
1: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
5: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, may sige siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, ay gahubag mo bayo. Kanya, nagkuha siya koton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
7: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Joy FM.
0: Ang oras, ganap na ang alas 7:08 na.
6: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: Isang magandang umaga, tinig 4, Loy Rosario. Maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Lunes as 7 sa buwan ng September 2026. Sa mga himpilan ng 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, 87.7 Joy FM Pangalbay, Misamis Occidental, at ganoon din sa 105.7 Joy FM Davao Oriental.
1: Headline.
0: Ito ang ating mga pangunahing mga balita.

0: Patay na whale shark lulutang-lutang sa dagat sa tubod ng Lanao del Norte na recover ng mga otoridad. Samantala, isang sunog na ganap naman sa Osamis City. Sa Midsayip, Cotabato, Patay, ang isang lalaki matapos ito ay pagsasaksakin. Mga magnanakaw, sumalakay sa Kinabawan ng City, isang clinic pinasok, malaking halaga ng pera na kulimbat. Walong kahong pinaginalang smuggled cigarettes na sabat naman ng mga otoridad sa Maasim Sarangani. Samantala, sa lalawigan ng Bukidnon, naaresto naman ang top 5 most regional wanted person sa ikinasang operasyon. Sa kabilang banda, PNP Pro Bar, mas pinalakas pa ang paghanda para sa 2026 sa Parliament Barn Parliament Election. Polis at militar sa Maguindanao handa na rin para sa seguridad sa eleksyon ngayong September 14. Nasawi naman ang dalawang minero matapos ito'y nakuryente sa Davao de Oro ng habang dumadaan sa isang ilog. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Gipamatud-an ni Danny Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
2: Magkakaungkog ka ng mga itson, mga balbakwa, basta mga baka. Motokar ginakuha ang arthritis. Pero kad ato nakainom ko Bilongga 3 times a day, sulod sa isa ka semana, naayo dayon. Wala na to ko ang hubag sa tiil.
1: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? So layi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, ka-sweet ba, oh?
3: Sakto lang ang pagkatimplan ako sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Mmm, tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
3: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
4: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Mmm, kalamit ba sa Okira 5-in-1 Coffee?
4: Unya, sweetheart, ha?
1: Dali nang anak og wala ni agi og panuhot samtang nagburos si Faye Sinawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
5: Mahuman ko ligo, magaplas din sa Yaki Oil. Kapag bago ko matulog, magaplas din ko Yaki Oil gihapon. Halin doon pagbuntis, sige ako magaplas Yaki Oil.
1: Mao ka na ang Yaki Liniment Oil, mga higala. Mas epektibo dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
6: Narito si Loy Rosario.
0: Ganap ng alas 7:14 ng oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita. Balita mula naman sa tubod Lanao del Norte, lulutang-lutang ang isang patay na malaking whale shark sa dagat na bahagi naman ng tubod Lanao del Norte. Ayon na sa Pilipina Coast Guard Substation Tubod, nagatulungan sila katuwang ang Philippine Ports Authority para iahon sa dagat ang naturang na patay na butanding o malaking whale shark. Patuloy pang iniimbestigahan ng Municipal Agriculture Office at ng Municipal Environment and Natural Resources Office at maging ng LGU Bantay Dagat kung anong naging dahilan ng naturang pagkamatay ng nasabing butanding. Iniutos naman ni tubod na Mayor Junicio Cabahog Jr. ang mas malalim na imbestigasyon na katuwang ang technical personnel ng BFAR Lanao del Norte. Para malaman kung anong naging dahilan ng pagkamatay ng naturang whale shark, hindi rin matukoy kung ito ba'y babae o lalaki na may haba na 6.91 meters. Ayon sa physical assessment ng BFAR na rumisponde sa naturang pagkakatagpo ng patay na Butanding. Ilang araw na itong lulutang-lutang sa dagat at ito ay dinala ng alon na kaya't nagkaroon ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Pinaalalahan na naman ng mga otoridad ng mga residente na ang whale shark ay isang endangered species at kinakailangan itong protektahan batay sa protected marine species ng batas. Ipinaalala din sa lahat ng mga mamamayan na kapag mayroong ganitong klaseng mga kalintulad na makita sa karagatan ay agad na isumbong sa mga otoridad. Sa Osami City, nagpapatuloy naman ang ginagawang investigasyon para matukoy kung ano naging dahilan ng sunog sa bahagi ng Puroka 5 Barangay Labo. Ang naturang tahanan pag-ari ni Rosalinda Medina ay mabilis na nilamon ng apoy dahil gawa ito sa light material. Ayon sa Bureau of Fire Protection na Osami sa City, mahalaga na tuwing dahil sa init na panahon, i-unplug ang lahat ng mga appliances na hindi pinaandar para maiwasan din ang mga sakuna, maging ang mga charger ng mga cellphone. Mahalaga din na huwag hayaan na ito ay naiwang nakasaksak. Alas 7:17 na, samantala sa Midsayip, Cotabato, patay naman isang lalaki matapos sa ito'y pagsasaksakin sa bahagi naman ng Barangay Poblasyon na Utso, Midsayip, alas 6 o kahapon ng madaling araw. Ang biktimang si Aliasa Dodong, 21 years old. Ay nakipagtalo pa sa sospek na isang empleyado ng isang commercial establishment sa naturang lugar. Matapos ang kanilang mainitang pagtatalo ay bumunot ng kutsilyo ang sospek at inundayan ito sa kanyang tiyan. Mabilis namang tumakas ang sospek, samantala ang biktima ay isunugod pa sa isang ospital, subalit ito'y binawian din ng buhay. Dahil sa naturang pag-responde ng mga otoridad, agad ding na-aresto ang sospek makalipas ang ilang oras. Na ngayon ay nakapit na sa detention facility ng Midsaya PNP. Nabatid na mayroon ng matagal na alitan ang biktima at ang suspect na nauwi sa kamatayan ng biktima. Alas 7:18 na, sa Kinapawan na City, sumalakay ang mga magnanakaw sa lungsod kung saan pumasok pa mga ito sa Esperanza Building sa Quezon Boulevard, particular sa isang medical clinic. Nabatid ang naturang magnanakaw ay nakuhanan pa ng CCTV footage habang nililimas ang mga malagang gamit at pera sa loob ng naturang clinic. Sa ngayon ay tinututukan na ng Kinapawan na City PNP ang pangalan ng ang pagkakilanlan ng naturang suspect upang ito'y maaresto. Ang naturang footage ay kumalat na ngayon sa social media na inasama katulong sa pag-aresto ng magnanakaw. Balita mula naman sa maasim sa Rangani Province, aabot naman sa 8 kahong pinaghinalaang smuggled cigarettes ang nakumpiska ng pinag-sanib puwersa ng Regional Intelligence Division 12 Tracker Team Alpha. Maasim Municipal Police Station sa ikinasang operasyon alas 5:30 ng madaling araw kamakalawa. Naganap ito sa may barangay Kanalo kung saan ang naturang operasyon ay nagresulta din sa pagkakaaresto sa isang driver ng tricycle na si Alias Tindoy, 45 years old, residente ng Puroka Timana, Barangay Kanalo. Na-recover din ang naturang 8 kahong cigarettes na Gahar Baro ay nagkakalaga ng 360,000 pesos. Kasalukuyan na nakapiit sa detention facility ng ASIM PNP ang naturang suspect. Sa lalawigan ng Bukidnon, naaresto naman ng mga otoridad ang top 5 most wanted persons sa regional level sa ikinasang operasyon Ang 40 anyos na suspect na si alias Ren ay itinurong responsable sa naganap na panggagahasa sa 15 anyos na anak nito. Sa bisa ng warrant of arrest inilabas ng korte na may pitsang August 26, 2026, ang suspect na si alias Ren ay naaresto dahil sa kasong qualified rape of a minor at apat na kasong rape by sexual assault. Ayon na kay sa PNP na patuloy ang kanilang kampanya laban sa mga wanted person na merong nakabinbin na mga warrant of arrests. Samantala sa ibang balita, aabot naman sa mahigit 244,000 pesos kontrabando, particular ang droga, ang nakumpiska sa ikinasang bypass operation kahapon at kaninang madaling araw sa lalawigan ng Bukidnon, ayon sa report ng Bukidnon Provincial Police Office. Director Police Colonel Olivera Soto Navales na ang naturang halaga ay unang nakumpiska sa bahagi naman ng Barangay Kasisang Malaybalay City kung saan naaresto ang isang alias sa Margine, 48 years old, na nakuhanan ng halagang 302,000 pesos na halaga ng shabu. Na-recover din sa kanyang isang SUV na ginamit ito sa isang operasyon. Nanggaling umano ang suspect sa Maramag, Bukidnon, na kung saan ito ay naaresto malapit sa public cemetery. Samantala, sa Valencia City, Bukidnon, naaresto naman ang isa pang suspect kung saan nasa 44,000 pesos na halaga ng sabuang nakumpiska. Sa Talakag, Bukidnon, naaresto din ang isang alias sa Poto na responsable rin sa pagpagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Isa pang suspect na arresto din sa Don Carlos sa Bukidnon. Ang mga ito inaharap na sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, sa Kapalong, Davao del Norte, nagpapatuloy naman ang ginagawang investigasyon ng Kapalong Municipal Police Station sa nangyaring pamaril noong nakaraang September 4, alas 10:30 ng gabi. Ang naturang pamaril ay nagresulta nang kamatayan ng biktima nga si alias Yanyan. Nabatid ang biktima kaangkas ang kanyang kapatid habang nagmamaneho ng motorsiklo. Nang ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilala mga suspect. Nagtamo ito ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Isinugod pa sa Kapalong District Hospital. Kalaunan inilipat sa Davao Regional Medical Center. Sa ngayon ay hindi pa matukoy kung sino ang responsable sa nasabing krimen. Samantala, balita mula naman sa Davao de Oro, kung saan dalawang minero ang iniulat na namatay matapos na ito'y na kuryente.

0: Ayon sa ulat ng Mabini, Davao de Oro Police Station, ang mga biktima ng mga minero ay naglalakad noon sa isang sapa. Subalit kanilang nasagi ang isang live wire na naputol na kung saan na akto namang dumaan at tumatawid ang naturang mga biktima sa sapa dahil ano pang bigla itong nangisay. Iniimbestiga na ngayon ng mga otoridad kung ano ang naging sanhi at sino ang may pananagutan sa naturang insidente.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tungoy pa, inom na ako siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: Hala, naanapod bag-o. Kini, ngalan pa lang, Kuyaw, Ganado Capsule. Buhi na gyud taani. Pati mga senior citizen, mabuhi na gyud. Ang nakaayo, kay ang Ganado Capsule, lalaki o babae, pwede. Dali na mo, sulay na. Ganado Capsule.
4: Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
1: May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
5: Ganahan po ako sa Kopiaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko sir, yung pangyulaksin ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos hindi ako inantok sa duty ko.
1: Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy!
0: Ganap lang alas 7:27 ng oras at ngayon sa dagdag ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng Mindanao, handang-handa na ang Department of Health 12 para sa pagsisimula ng school-based immunization o SBI na magsisimula sa September 15 hanggang Nobyembre 15 ng taong kasalukuyan sa buong rehiyon. Ayon na kay DOH 12 Medical Officer for Dr. Edward Jane Montanier, target sa naturang school-based immunization ang nasa grade 1 hanggang 7 learners na ibibigay na bakuna ay para sa measles rubella o MR, tetanus diphtheria o TD, mga bakunang panlaban sa tigdas hangin, tetanus at diphtheria. Para naman sa eligible

Si Doktora Edward Jane na Montanier ng DOH-12. Samantala, nagapadala ng dagdag na puwersa ang 603rd Infantry Brigade Philippine Army para sa pagtiyak na magiging maayos ang kauna-unahang parliament election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ngayong darating na September 14. Ayon na kay 603rd Brigade Acting Commander Lieutenant Colonel Glenn Loreto Caballero, ang naturang tropa ay hiwalay sa 105th Infantry Battalion na pinamunuan ni Lieutenant Colonel Eric Zendakuko. Kahapon ay isinagawa ang send-off ceremony ng kanilang tropa sa kanilang headquarters sa Sitio Tampuan, Barangay Kamanga, Maasim, Sarangani Province. Layo ng naturang deployment para tiyakin, ligtas, maayos at mapayapa ang kapaligiran para sa mga butante sa darating na eleksyon. Nakikipag-ugnay na rin ang kanilang tropa sa Commission on Election of COMELEC maging sa kanilang partner ng Philippine National Police. Inudyukan naman ni Caballero ang mga taon nito manatiling professional, disiplinado, walang kinikilingan at may paggalang sa proseso ng eleksyon kung saan ayon sa kanya mahalaga ang integridad para sa paglilingkod sa bayan. Naisagawa naman ang final provincial joint security control center coordinating conference sa Maguindanao del Sur bilang paghanda para sa eleksyon sa Bangsamoro ngayong September 14. Tinalakay ang ilang mga koordinasyon ng mga ahensya, paghahati-hati ng mga responsibilidad at pagsasabay sa mga security measures para maging maayos ligtas ang naturang kauna-unahang eleksyon. Ayon kay 6th Infantry Division at Joint Task Force Central Commander Brigadier General Ricky Bunayog, layunin ng eleksyon security preparation ang protektahan ng mga butante at gawing may integridad ang proseso ng eleksyon. Ayon kay Bunayog, kailangan makaboto ang bawat Bangsamoro ng malaya, ligtas at walang pangamba, pananakot o hindi nararapat na impluensya. Anya, mahalagang papel ng security forces sa lugar para sa kanilang legal na mandato. Ang Commission on Election na Maguindanao del Sur sa pamuno ni Attorney Alan Cadon ay patuloy namang nakikipagtulungan sa mga battalion commander, brigade commander at maging sa chief of police ng PNP sa iba't ibang mga bayan maging sa probinsya ng Maguindanao del Sur. Sa mga balitang pambansa,

Nagapyan sa si Vice President Sara Duterte noong Sabado, kaugnay ng kaso ng grave threat na isinampa laban sa kanya na naging dahilan upang naglabas ng warrant of arrest ng Regional Trial Court. Laban na sa BC Presidente, si Vice President Sara Duterte ay nagtungo naman sa Quezon City Regional Trial Court alas 11 ng umaga. Ilang oras kung saan ay ginit ito na hindi siya ligtas kung siya'y ikukulong habang inireklamo ang umano'y pangharas laban sa pamilya ni Marcos. Hiniling ni Duterte sa media, samahan siya sa ikalimang palapag ng gusali kung saan siya naglagak ng piyansa. Noong Biyernes, inilabas ng Quezon City Regional Trial Court of Branch 98 ang arrest warrant laban sa Vice Presidente matapos makakita umano ng probable cause sa kasong grave threat na isinampa ng Department of Justice. Itinakda ni Presiding Judge Maria Angela de Ramos ang piyansa sa

120,000 pesos bawat isa sa tatlong counts ng grave threat. Noong Agosto, nagsampa rin ang DOJ ng tatlong counts laban sa Vice Presidente dahil sa isang video post na kung saan sinabi umano niya na nag-hire siya ng tatlong papatay sa pamilya ni Marcos kung siya'y papatayin. Ayon na sa kanyang abogadong si Attorney Paul Lawrence Lim, walang intensyon ng Vice Presidente na umiwas sa batas at gagamitin ito ang lahat ng remedyo para mabigyan siya ng hustisya. Hiniling naman na ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na amyandahan o baguhin ang kanilang electronic court protocol. Ikinabahala ang pagdami ng mga ebidensya sa kaso na hindi angkop at ang iba'y maaaring walang kwenta. Sa paghain na noong September 3 ng taong kasalukuyan, itinuran pa ng defense team ng pagdami ng mga ebidensya na nakakabahala dahil sa epekto ng kalidad at dami ng materyales na naisumiti bago ang formal na paglilitis. Mula kasi sa dating 5,000 na mga items sa bago ang confirmation stage, lumubo sa mahigit 25,000 ang mga dagdag na inaasahang mga datos. Ang mga dokumento siyang bubuo sa bahagi ng pagdinig sa ilalim ng kaso sa ICC. Kinasangkutan ni Duterte kung saan naharap ito sa kasong patayan kaugnay ng kanyang mahigpit na kampanya laban sa iligal na droga. Sa pinakahuling balitang pambansa,

Inaprubahan na ng Senado ang nasa ikatlo at huling pagbasang panukalang batas na nagbabawal sa mga kamag-anak ng ilang pampublikong opisyal lumahok sa mga kontrata at procurement sa gobyerno. Sa ilalim ng Senate Bill No. 1962 o Government Contracting and Procurement Integrity Act, inisponsor ni Senador Chis Escudero, hindi maaring lumahok sa government procurement ang mga kamag-anak ng mga sakop ng opisyal hanggat ika-apat na antas ng pagkakamag-anak sa dugo o sa bisa ng kasal. Sa klawon ng pagbabawal ng pagkuha ng government contract sa subcontracting, consortium, joint venture at iba pa mga katulad ng mga kasunduan para sa pagpapatupad ng mga proyekto ng gobyerno, kabilang sa mga opisyal na angkop ng panukala ang mga halal na mga opisyal, lokal na mga pambansang pamahalaan, mga kalihim, undersecretary at assistant secretary, gayon din ang mga opisyal ng miyembro ng government-owned and controlled corporation at state universities and colleges. Sa balita naman sa ibayong dagat. Nakatagdang magpatupad naman ng restricted o prohibition zone sa labas ng Strait of Hormuz. Nasakop naman ng Persian Gulf ang Iran ayon kay Supreme National Security Council Secretary Muhsin Razai. Magsisimula ang naturang zona mula linya ng blockade ng US Navy at ang anumang barkong papasok dito ay agad na isasama sa sanction list ng kanilang bansa kasama ang Oman. Ang mga mapa na sa opisyal na dadaanan ng mga barko sa Strait of Hormuz at nakatakda itong lalagdaan sa susunod na araw. Ayon kay Iranian Parliament Speaker Muhammad Baghir Kalibaf na ang panibagong pag-atake sa kanilang bansa ay haharap ng mas mabilis, mas mabigat at mas masakit na tugon. Sa balitang pang-ekonomiya, patuloy ang pagsadsad ng paghina ng peso kontra sa dolyar kung saan naitala ang panibago na namang all-time low na 62.71 pesos kontra sa isang dolyar noong Biyernes. Mula Enero, halos 6% nang ibinaba ang halaga ng piso laban sa dolyar. Ilang beses nakapagtala ng record low ang peso sa panahon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Noong Hulyo 24, umabot sa 61,847 ang palitan mula o muling bumaba sa 62,262 noong nakaraang Biyernes. Noong Miyerkules, nagsara sa 62,565 bago tuluyan ang 62.71 noong Biyernes. Nakaapekto rin ang pagtaas ng yield ng US Treasury Bond ayon sa mga ekonomista na nakaapekto sa halaga ng piso kontra sa dolyar. Sa balita sa larangan naman ng sports,

0: Nagtapos na ang kampanya ng Pinay netter na si Alex Ayala sa 2026 US Open nang siya'y talunin ng American player na si Iva Jovic sa mahigpit nilang laban sa round 3. Maganda ang naging simula ng laban para sa dalawang manlalaro na kapwa nagpakita ng agresibo mga atake. Matapos ang dikit at palitan at mahahabang rally, unang nakuha ni Jovic ang unang set 7-5. Agad namang buhawi si Alex sa ikalawang set. Mas naging agresibo naman ang Pinay star at nakuha ang momentum dahilan upang kontrolin niya ang laro at kunin ang set 6-3 para itabla ang laban ng tig-isang set. Sa deciding set, muling nagpakita ng magandang laro si Alex at nakakuha ng maagang 2-0 na kalamangan. Ngunit mabilis naman nakabawi si Jovic at tinabla ang laban sa 2-2. Muling umangat si Alex at nakalamang pa ng 4-2. Ngunit hindi sumuko ang Amerikanang player, lalong naging mabagsik at kaya dikit ang laban habang kapwa nagpalitan ng malalakas na tira at mahabang rally ang dalawang manlalaro. Nanguna si Jovic 5-4 at nagkaroon ng pagkakataong isara ang laban ngunit nakipaglaban pa si Alex at naitabla sa 5-5. Bigo si Alex makausad sa round of 16 ng torneo at tuluyang nagtapos ang kanyang kampanya sa 2026 US Open. At sumunyong kabuuan na paghati ng mga pangunahing balita ay tinampok. Ngayong umaga po ng Lunes, 7 sa buwan ng September 2026 sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM sa Pangil Bay at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Ako si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Hamis na ang kutis og nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emilyn Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Brother ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama og Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag and sa gabi, ginamaintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bugis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
1: Imperial Appliance Plaza.
4: Appliances pa ang hanap nyo.
1: Atuan na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, atuan na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: Imperial Appliance Plaza.
5: Sa mga inang buntis, mahalaga na ingatan mo ang iyong kalusugan dahil may buhay sa iyong sinapupunan. Kapag healthy ka, healthy din ang sanggol, kaya mahalaga ang regular na check-up ng iyong obigay ni. Maging maingat din sa iyong mga kinakain at inumin dahil may malaking epekto ito sa kalusugan. Magpahinga ng sapat at iwasan ang stress. Katuwang mo sa iyong pagbubuntis ang Integrated Provincial Health Office o IPHO, kaya huwag mag-atubiling bumisita at magtungo sa Rural Health Unit o sa Barangay Health Center sa inyong lugar dahil may mga programa para sa mga buntis. Tandaan! Ang iyong kalusugan at ang buhay sa iyong sinapupunan nakasalalay sa iyo. Ito si Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
6: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
7: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.

0: Boto. Number 5, Sultan. Sultan. Madam D for Parliament. District 2, SGA Barm. These political ads is paid for by friends of Dulia Sultan.
1: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.